njozayoza nnyo abo bonna abakwasibwa abatuukirivu bano nga babatizibwa ebifo ebyenjawulo masomero bibiina byankola nkatuliki sako n'ebirala byonna ebyabbulwamu abatuukirivu bano bannange tubayozaayoza mu ngeri ey'enjawulo njozaayoza ssaabasumba waffe Paulo Ssemwogerere okutuuka ku lunaku lw'omuwolereza we Paulo mukadde waffe yogaayoga nnyo webale kutusumba era tukwagala tukusabira osigale nga olondeggana Yesu lye yakukwasa kakati ku lw'obukulu bw'olunaku luno abooluganda okwebuulirira kwaffe kakwetoloolere ku kigambo ekeleziya Yesu gwe yatandika ng'amutandikira ku Simooni ng'amaze okwatula okukkiriza okulamu nti gwe Kristo mwana wa Katonda omulamu ekigambo ekeleziya kiva mu bigambo bibiri eby'olugero eki ekigambo ekisooka kiri ek nga kitegeeza okuva out of ate ekigambo ekyokubiri laos ekitegeeza okuyitibwa kakati bw'ogenda okugatta okuva okuyitibwa ekeleziya tukitunuulirenga amaka ekibiina ekyabo abayitibwa okubaako we bava nga we bava sewabadde walungi ng'oyo abayita aliko wayagala obbatwala awasingako eyo yekeleziya abooluganda nnyaffe mu Afrika tukozesa nnyo era tweyambisa nnyo ekigambo amaka nti keleziya maka ga Katonda kubanga ekigambo maka mu ekeleziya wamini mu wano mu Afrika kijjayo bulungi nnyo kiki keleziya kyeri Yesu bw'atandika ekeleziya ng'agitandikira ku Simooni gwe yafuula olwazi kitegeeza nti alina w'ayagala otujja Yesu ng'atuyita tubeeko w'atulaza awasingako nga w'ayagala otujja weewo awasuula obwakabaka bw'e Roma kubanga Roma nabwali bwali bwakabaka nga bw'amaanyi nnyo twale nga ly'amaanyi ate era yaliko republic kubanga Roma yaliko kingdom bwakabaka yaliko republic ate era yaliko empire etwale lyaviira ddala eri mwaka gw'olusanvu mu ataano mu esatu nga Yesu tannazaalibwa era etwale lino oba obwakabaka buno ne bugwa mwaka gw'enkomeredde 1253 obugwira mu kibuga Constantinople kati Yesu amala okulaba ekyasuula obwakabaka buli obw'Abalooma n'obwakabaka obulala obuzze bumerukawo bwe tumanyi naye mugenda okuwulira mugenda okulaba nga bugudde newankubadde nga buyinza okutandika nga bw'amaanyi bino bye bimu ku bibusuula oba ebyasuula n'obwakabaka bw'e Roma Yesu by'atuyita tuveemu ate ffe tuyingire mu maka g'abaana ba Katonda gano kubanga ge gagenda otutuusa mu bwakabaka obw'omu ggulu ekisooka kye kizikiza Katonda atuyita tuve mu kizikiza tudde mu kitangaala tuleme kubeera ng'oli gwe baateera amasannyalaze mu nju naye ate bagenda okuddayo okulaba engeri gy'agakozesa ng'ate yaddayo dda okukozesa taddooba naye nga amasannyalaze mu nju mwegali yaddayo mu mbeera enkadde yalobeera mu mbeera enkadde nga tayagala givaamu ekyokubiri Yesu atuyita tuve mu kwefaako tuyingire mu kwagala n'okwagaliza abalala si kwerowoozaako si kwefaako bannaffe bano abalooma beefangako nnyo beerowoozangako nnyo nga tebaagala nnyo okumanya kuba bifa ku balala bukasa babeera obulungi tubulaba Yesu oba mubuze teeka erisinga obukulu mateeka gonna yagala omukama Katonda wo n'omutima gwo gonna n'amaanyi go n'amagezi go eryokubiri fanana ngeri yagala muntu munno omuntu ayagala yo yafaayo ku byetaago by'omulala ye muntu ayina okwagala ekyokusatu Yesu atuyita tuve mu butawuliriza tudde mu kuwuliriza bannaffe bano ekyasuula obwakabaka bwabwe nga tebawuliriza
abantu ne balajana banange emisolo emisolo banange emisolo gitabuse banange tukolerera misolo nga bawuliriza no nga tebafaayo bagamba muyino gisasolo bamwagala batemwagala tebola lumu n'abafalisaayo baabuuza mukulu babuuza Yesu tusigale nga tuwa emisolo kirungi okuwa emisolo gino egitutulugunya oba si kirungi mujjukira Yesu engeri gye yabaddamu ekyokuna Yesu atuyita tuve mu nguzi tuve mu kubba ensimbi z'omuwi w'omusolo tubeere nga tuvunaanyizibwa tuli accountable buli nnusu gye bakuwadde gy'okuŋŋaanya ebeere ng'abantu bagiraba nga tebulira mu yannyaanyi oba tebulira mu ndala zonna tujjukira bulungi nnyo omusajja Matayo omusolooza w'omusolo Yesu gwe yazizinkana era Matayo bw'amala okumanya nti Yesu agenda nakulya ewuwa ekijjulo tujjukira bulungi Matayo engeri gye yeetemamu n'agamba bannange oba waliwo bennabba of course yali akimanyi nti yabba ndoza waliwo ensimbi ze yabba ne yeetema okuzisasula n'okuzikubisaamu enguzi obubbi Yesu atuyita tuveeyo eyo kubanga tusobola okufuga sente n'erema kutufuga Yesu ayongera okutuyita tuve mu kwesiga oba okusinza ebitali Katonda nga tulowooza nti ebyo ebijjo tuwanguza bannaffe bano mu bwakabaka bwabwe obw'e Roma baali balungi nnyo mu by'okulwanyisa era ne bafufugaza amawanga ne bawamba kumpi buli kimu kubanga ebyokulwanyisa nga babirina babiweseza babiguze balina ensimbi kakati ng'ebyokulwanyisa bifuuse Katonda waabwe awe beesiga bamanyi nti teri ajja kutuwangula kubanga emmundu tugirina abaneesisigiriza lujja kuba kuba ebyasi bajja tuwulira okono kwesiga bitaliimu kubanga emmundu naye erinawo etuuka ekiseera neba nga ate tekyayamba tuve mu kwesiga ebintu obuntu tuve mu kusinza ebintu obuntu Yesu atuyita tusinze Katonda waffe omulamu Katonda wa bajjajjaffe Ibrahimu Isaaka ne Yakobo Yesu atuyita mwekereziya okusegulira n'okusenguka omulugube tuyingirire tudde awali obumativu tubeere bamativu n'ekitono kyebo tulina omuwandiisi omu yawandiika n'agamba nti abantu abasinga obulungi si be babalina ebintu ebingi naye be babatunuulira ebintu ebitono ne bwe biba bitono bitya bye balina naye ate ne babifuula ebintu ebirungi bannaffe bano baagaziya obwakabaka baabo bulaaya yonna baabo mu Asia baabo mu Afrika baabo mu Bangereza baagala kulya nsi yonna Yesu lumu yabuuza n'agamba nti kigasa ky'omuntu okulya ensi yonna n'awamba ensi yonna naye ng'omwoyo gwe gugenda kutokomoka gonna gugwerewo ddala kigasa ki kulya ensi yonna Yesu ayagala tusenguke okuba obutaba bawakuzi bantalo tubeera abantu abaleesi b'emirembe mabegakaawo nali njigiriza ku muntu nga ye Frederick kitegeeza omufuzi ow'emirembe peaceful ruler ndi omuntu asobola okubeera omufuzi naye nga wa mirembe bannaffe bano baali bawakuzi ba ntalo kubanga bamanyi nti beesiga ebyokulwanyisa nibagamba nti tewali kijja tulemerera of course era byabayambako naye byatuuka ekiseera nga ebirabika nti tebisobola kubayamba nakubabeezaawo obudde bwonna tujjukira essaala ya Francis Owasizza omutuukirivu mukama nfuula omukutu ogw'emirembe awali obukyayi nteekewo okwagala kwo Yesu ayagala mu ekereziya okuba nti tusenguka okuba bangala obunani bamulya nnimire tubeere abantu abakozi abakakaalukanyi omuntu bw'abeera obulungi oluusi n'ebyokkola abivaako kubanga sente n'ebirala byonna bye yeetaaga bimusanga afuuka binsanga wano n'afuuka semugayaavu ebyokkola n'abivaako
naye ng'ate baluganda tewali kiwooma nga nsimbi omuntu gye yeekoleredde mu ntuuyo ze, ogirya n'owulira ng'ate ekukka bulungi era ewooma. Yesu ayagala tusenguke okuva mu kubeera ab'obuggya n'obutayagaliza, twagalize buli muntu abeere mulungi. Omuntu ayagala ayagaliza, ate bw'ayagaliza n'ayagalika. Obutayagaliza bubi nnyo. Bannaffe beerowoozangako bokka, bano abamu bwakabaka bw'e Roma tebaagala kumanya bifa ku balala, ebyaddirira era obwakabaka bwalina kumaliriza bwe butyo. Yesu ayagala tusenguka okuva mu butalabuukirira mbeera, obutasoma bubonero bwa budde, tubeere abantu ab'amaaso ag'omunda ag'omutima nga galaba bulungi nnyo. Amaaso ag'omutima bwe gaba nga galaba bulungi nnyo, tujja kulabuukirira embeera. Obubonero bw'obudde tujja bulaba, tumanye nti akabonero kano nno we kazze kategeeza kino. Tubeeko kye tukola, tuleme kuba kwesisigiriza ate ebintu n'okuba nti bituuka ekiseera ne bitutabukako. Akasembayo naye nga sikeke nkomeredde. Yesu ayagala tusenguke obutali bwenkanya, tubeere abantu ab'obwenkanya n'eddembe. Tuwulidde Petero omutume musome bereberye, bajja bamukutte, bamutadde mu kkomera, bamusibye enjegere, bamutaddeko abasirikale, naye nga tebannabana kumuwuliriza. Obwenkanya butusaba nti ooluganda, omuntu bw'aba ng'akoze ensobi, akoze ensobi, kakati amateeka gamulamule, amateeka gaveeyo, embuga z'amateeka ezimanyiddwa entuufu ziwulire ensobi ye, omusango bwe gubuuka muvi aweebwe ekibonerezo. Naye omuntu tannawulirizibwa, omuntu tannagira ki nga yayingidde dde ekkomera, abantu ne bwe balaajana, bannange, agira abeerayo. Yesu ayagala tusenguka obutali bwenkanya. Obwenkanya butusaba okuwa omuntu munnange kiki ekimugwanidde. Muntu munnange ekimugwanidde, akoze ensobi, kakati katutambule n'amateeka, gatambula gatya, gagamba ki? Abaluganda baagalwa, katumalirize n'ebigambo bya Pawulo omutume. Pawulo omutume musome bereberye, tumuwulidde ng'awandiikira mutabani we Timoteewo, naffe nalwana masajje, mbironzi maliriza, okukkiriza nkukuumi, nindirira ngule ey'empisa entikirwe, kubanga mpulira nti kye mbadde nteekeddwa okukola nkikoze. Kereziya amaka ga Katonda gano, Yesu gatuyita tusenguke embeera ziri ezasuula bannaffe bali, tuyingire embeera ez'obwakabaka bwa Katonda bwe tuzitambuliramu. Yesu nga bwe yazituwa, agenda nga bwe yagituwa mu Matayo 5, n'ayeesimiza abantu abo 8-9. Abooluganda, naffe nga tutambudde bwetu, tetujja kusobola okwogera.

0: Abaluganda mbaniriza nnyo erinnya Father Edward Ssebuliba omukulu w'ekifo kye Katende ekiwolerezebwa Maama Maria Omukubagiza. Ngenda kulangirira evanjiri y'olwaleero ate nga baneko nammwe akalowoozo, mbaagaliza okuliriza obulungi ate n'okwebuulirira obulungi.
1: Nze musomesa Musolooza Leonard, Lubaga Cathedral Parish, Kayanja Sub Parish. Essomo erisooka betusoma mu kitabo ky'ebikolwa by'abatume omutwe gw'ekkumi n'ebiri olunyiriri olusooka okutwala ku lw'ekkumi n'olumu. Mu nnaku ezo Kabaka Herode abamu mu Kereziya n'abagombamu obwala n'ababonyaabonya, n'atta Yakobo muganda wa Yohanna ng'amutemako omutwe n'ekitala. Bwe yalaba ng'Abayudaaya basanyuse, n'ayiye okukwata ne Peetero. Kyokka ennaku ezo nga za migaati egitazimbulukuse, bwe yamala okumukwata n'amussa mu kkomera n'amukwasa emigigiini egy'abasirikale kinnabana bamukuume, ng'ayagala amuleete mu maaso g'ekibiina nga Paasika ewedde. Peetero ne bamukuumira bwe batyo mu kkomera ekereziya ye nga tata kumusabira eri Katonda. Herode bwe yali agenda okumuleeta, mu kiro ekyo kyennyini Peetero yali yeebase wakati w'abasirikale babiri ng'asibiddwa enjigiri bbiri n'abakuumi ku luggi nga bakuuma ekkomera. Malayika w'Omukama n'ayimirira kumpi naye, ekitangaala ne kibuna ekkomera, n'akuba Peetero ku lukugunyu n'amuzuukusa nti, "Situka mangu." Awo enjigiri ne zifa ku mikono gye. Malayika n'amugamba nti, "Weesibe, onaanike n'engatto zo." Naye bwe yakola, era n'amugamba nti, "Suulira omunagiro gwo ongoberere." N'afuluma n'amugoberera. Naye nga tategeera nti malayika kye yali akola bwe kiri, yali alowooza nti aloota buloosi. Bwe yayita ku mugigi gw'abakuumi ogusooka n'ogwokubiri, ne batuuka ku luggi olw'ekyuma olutwala mu kibuga, nalwo ne lubeggulirawo lwokka, ne bafuluma ne batambula akabanga mu luguudo. Amangu ago malayika n'amubulako. Peetero bwe yaddamu n'agamba nti, "Kaakano ntegeeredde ddala ng'Omukama atumye malayika we n'azitya mu mikono gya Herode n'Abayudaaya bonna ababadde balinda." Ebyo Mukama yabyogera, Katonda yeebale. Zabbuli okwebuulirira ya 34 ekiddibwamu, malayika w'Omukama abamutya yabawonya. "Nnaatenderezanga Omukama obudde bwonna, ettendo lye mu kamwa kange bulijjo. Omwoyo gwange gwenyumiriza mu Mukama, abeetoowaze bawulire basanyuke." Malayika w'Omukama abamutya yabawonya. "Gulumize wamu nange Omukama, tusukulumize wamu erinnya lye. Nanoonya Omukama n'anziramu n'amponya byonna bye nnali ntya." Malayika w'Omukama abamutya yabawonya. "Mutunuulire gy'ali mulyoke musanyuke. Amaaso gammwe galeme kuswala, kale omunaku yalaajana." Omukama n'awulira n'amulokola mu byonna ebyamuli obubi. Malayika w'Omukama abamutya yabawonya. Malayika w'Omukama yakuba ensiisira okwetooloola abamutya n'abawonya. "Mulegeeko mulabe Omukama nga bw'ali omulungi, omuntu amweyuna yeesiimi." Malayika w'Omukama abamutya yabawonya. Essomo eryokubiri betusoma mu bbaluwa eyookubiri Pawulo omutume gye yawandiikira Timoteewo, omutwe ogw'okuna ennyiriri okuva ku lw'omukaaga okutwala ku lw'omunaana n'olw'ekkumi n'omusanvu okutwala ku lw'ekkumi n'omunaana. "Owooluganda, obulamu obwange buwedde, obudde obw'okusomoka butuuse, nalwana masajja, embironzi malirisa, okukkiriza nakukuuma, nsigazza kimu, engule y'okuyisa obulungi. Omulamazi omulungi aweera mu mazima aligimpa ku lunaku luli, si nze nzekka, naye n'abo abaagala okujja kwe. Omukama ye yannyamba n'ampa amaanyi, ne mmaliriza ebyetaagibwa mu kuyigiriza, abamawanga bonna bawulireko. Nawona bwe ntyo akamwa k'empologoma. Gwamma Omukama eyamponya byonna ebyakabi, ajja kuntuusa bulungi mu bwakabaka bwe w'omu ggulu. Aweebwe ekitiibwa emirembe n'emirembe. Amiina." Ebyo Mukama yabyogera, Katonda yeebale. Aleluya, ngoli lwazi. Lwazi oku, kwendizimbe kereziya wange, n'emiryango gy'emagombe, tigiri musobola. Aleluya.
0: Ebigambo by'evangeli ya Mukama waffe Yesu Kristo bivudde Matayo.
2: Ayi Mukama otenderezebwe.
0: Mu budde buli Yesu yalaga mu kitundu eky'e Sezaliya ekya Filipo, n'abuuza abayigirizwa be nti omwana w'omuntu bamuyita ani? Bo ne bagamba nti abamu Yowaana Batisita, abalala Eriya, ate abalala Yeremiya oba omu ku balanzi. Yesu n'abagamba nti kale nga mmwe mumpita ani? Simooni Petero n'ayanukula n'agamba nti gwe Kristo omwana wa Katonda omulamu. Yesu kwe kwanukula n'amugamba nti Simooni mutabani wa Yona weesiimye, kubanga omubiri n'omusaayi si bye byakubikulira ekyo, wabula Kitange ali mu ggulu. Nange kankubuulire, ggwe oli lwazi, era ku lwazi okwo kwe ndizimba ekereziya wange, emiryango gy'emagombe tegiri musobola. Era ndikuwa ebisumuluzo eby'obwakabaka obw'omu ggulu. Kyonna ky'olisiba mu nsi nga ne mu ggulu kisibiddwa, kyonna ky'olisumulula mu nsi nga ne mu ggulu kisumuluddwa. Kigambo wa Katonda. Ayi Kristo ogulumizibwe. Abooluganda, munzikirize nsooke mbayozeyoze mwenna okutuuka ku lunaku luno olukulu olw'ekitiibwa mu Ekereziya Katolika, buli 29 Ssebaaseka, lunaku lw'abatuma empagi Peetero ate ne Pawulo. Njozaayoza nnyo abo bonna abakwasibwa abatuukirivu bano nga babatizibwa, ebifo eby'enjawulo, masomero, bibiina bya nkola nkatoliki, sako n'ebirala byonna ebyabbulwamu abatuukirivu bano, bannange tubayozaayoza mu ngeri ey'enjawulo. Njozaayoza Ssaabasumba waffe Pawulo Ssemwogerere okutuuka ku lunaku lw'omuwolereza we Pawulo. Kadde waffe yogayoga nnyo, webale kutusumba, era tukwagala, tukusabira osigalenga olondegana Yesu lye yakukwasa. Kakati ku lw'obukulu bw'olunaku luno, abooluganda, okwebuulirira kwaffe kakwetoloolere ku kigambo ekeleziya. Yesu gwe yatandika ng'amutandikira ku Simooni ng'amaze okwatula okukkiriza okulamu nti gwe Kristo omwana wa Katonda omulamu. Ekigambo ekeleziya kiva mu bigambo bibiri eby'olugero eki. Ekigambo ekisooka kiri ek, nga kitegeeza okuva, out of, ate ekigambo ekyokubiri laos, ekitegeeza okuyitibwa. Kakati bw'ogenda okugatta okuva, okuyitibwa, ekeleziya tukitunuulirenga amaka, ekibiina ekyabo abayitibwa okubaako we bava. Nga we bava si wabadde walungi, ng'oyo abayita aliko wayagala obatwala awasingako. Eyo yekereziya abooluganda nyaffe. Mu Afrika tukozesa nnyo era tweyambisa nnyo ekigambo amaka, nti kereziya maka ga Katonda, kubanga ekigambo maka mu ekereziya wamini mu wano mu Afrika kijjayo bulungi nnyo, kikikereziya kyeri. Yesu bw'atandika ekleziya ng'agitandikira ku Simooni gwe yafuula olwazi, kitegeeza nti alina w'ayagala otujja Yesu, ng'atuyita tubeeko w'atulaza awasingako. Nga w'ayagala otujja weewo awasuula obwakabaka bw'e Roma, kubanga Roma nabwali bwali bwakabaka nga bw'amaanyi nnyo, twale nga ly'amaanyi, ate era yaliko republic, kubanga Roma yaliko kingdom, bwakabaka, yaliko republic, ate era yaliko empire etwale. Lyaviira ddala eri mwaka gw'7:53 nga Yesu tannazaalibwa. Era etwale lino bwo bwakabaka buno ne bugwa mwaka gw'enkomeredde 1553 obugwira mu kibuga Constantinople. Kati Yesu wamala okulaba ekyasuula obwakabaka buli obw'abalooma n'obwakabaka obulala obuzze bumerukawo bwe tumanyi, naye mugenda okuwulira, mugenda okulaba nga bugudde newankubadde nga buyinza okutandika nga bw'amaanyi. Bino bye bimu ku bibusuula oba ebyasuula n'obwakabaka bw'e Roma. Yesu by'atuyita tuveemu ate ffe tuyingire mu maka g'abaana ba Katonda gano, kubanga ge gagenda otutuusa mu bwakabaka obw'omu ggulu. Ekisooka kye kizikiza. Katonda atuyita tuve mu kizikiza tudde mu kitangaala, tuleme kubeera ng'oli gwe baateera amasannyalaze mu nju naye ate bagenda okuddayo okulaba engeri gy'agakozesa ng'ate yaddayo dokozesa taddooba ninga amasannyalaze mu nju mwegali. Yaddayo mu mbeera enkadde, yalobeera mu mbeera enkadde nga tayagala givaamu. Ekyokubiri, Yesu atuyita tuve mu kwefaako tuyingire mu kwagala n'okwagaliza abalala, si kwerowoozaako si kwefaako. Bannaffe bano Abalooma beefangako nnyo, beerowoozangako nnyo nga tebaagala nnyo kumanya kuba bifa ku balala, bukasa babeera obulungi. Kibulaba Yesu oba mubuuza etteeka erisinga obukulu mu mateeka gonna, yagala Omukama Katonda wo n'omutima gwo gonna n'amaanyi go n'amagezi go. Eryokubiri lifaanana ng'eryo, yagala muntu munno. Omuntu ayagala y'oyo afaayo ku byetaago by'omulala, ye muntu alina okwagala. Ekyokusatu, Yesu atuyita tuve mu butawuliriza tudde mu kuwuliriza. Bannaffe bano ekyasuula obwakabaka bwabwe nga tebawuliriza. Abantu ne balaajana, bannange emisolo, emisolo bannange, emisolo gitabuse, bannange tukolerera misolo, nga bawuliriza nno, nga tebafaayo, bagamba muyino gisasula oba mwagala oba temwagala. Kivula lumu n'abafalisaayo baabuuza, mukulu babuuza Yesu, tusigale nga tuwa emisolo, kirungi okuwa emisolo gino egitutulugunya oba si kirungi? Mujjukira Yesu engeri gye yabaddamu. Ekyokuna, Yesu atuyita tuve mu nguzi, tuve mu kubba ensimbi z'omuwi w'omusolo, tubeere nga tuvunaanyizibwa, tuli accountable. Buli nnusu gye bakuwadde gy'okuŋŋaanya ebeere ng'abantu bagiraba, nga tebulira mu yannyaanyi oba tebulira mu ndala zonna. Tujjukira bulungi nnyo omusajja Matayo omusolooza w'omusolo Yesu gwe yazizinkana. Era Matayo bw'amala okumanya nti Yesu agenda nakulya ewuwe ekijjulo, tujjukira bulungi Matayo engeri gye yeetemamu n'agamba bannange oba waliwo bennabba. Of course yali akimanyi nti yabba ndoza waliwo ensimbi ze yabba, ne yeetema okuzisasula n'okuzikubisaamu. Enguzi obubbi, Yesu atuyita tuveeyo eyo, kubanga tusobola okufuga sente, sente n'erema kutufuga. Yesu ayongera okutuyita tuve mu kwesiga oba okusinza ebitali Katonda nga tulowooza nti ebyo ebijjo tuwanguza. Bannaffe bano mu bwakabaka bwabwe obw'e Roma baali balungi nnyo mu by'okulwanyisa, era ne bafufugaza amawanga, ne bawamba kumpi buli kimu, kubanga ebyokulwanyisa nga babirina, babiweseza, babiguze, balina ensimbi. Kakati ng'ebyokulwanyisa bifuuse Katonda waabwe, awe beesiga bamanyi nti teri ajja kutuwangula kubanga emmundu tugirina, abaneesisigiriza lujja kuba kuba ebyasi bajja tuwulira. Okono kwesiga bitaliimu, kubanga emmundu naye erina weetuuka ekiseera neba nga ate tekyayamba. Tuve mu kwesiga ebintu obuntu, tuve mu kusinza ebintu obuntu. Yesu atuyita tusinze Katonda waffe omulamu, Katonda wa bajjajjaffe Ibrahimu, Isaaka ne Yakobo. Yesu atuyita mu ekereziya okusegulira n'okusenguka omulugube, tuyingirire tudde awali obumativu, tubeere bamativu n'ekitono kye bwe tulina. Omuwandiisi omu yawandiika n'agamba nti abantu abasinga obulungi si be babalina ebintu ebingi, naye be babatunuulira ebintu ebitono, ne bwe biba bitono bitya bye balina naye ate ne babifuula ebintu ebirungi. Bannaffe bano baagaziya obwakabaka, baabo Bulaaya yonna, baabo mu Asia, baabo mu Afrika, baabo mu Bangereza, baagala kulya nsi yonna. Yesu lumu yabuuza n'agamba nti kigasa ki omuntu okulya ensi yonna n'awamba ensi yonna naye ng'omwoyo gwe gugenda kutokomoka gonna gugwerewo ddala kigasaaki kuli ensi yonna. Yesu ayagala tusenguke okuba obutaba bawakuzi bantalo, obutaba bawakuzi bantalo, tubeera abantu abalesi b'emirembe. Mabegakaawo nali njigiriza ku muntu nga ye Frederick, kitegeeza omufuzi ow'emirembe, peaceful ruler. Ndi omuntu asobola okubeera omufuzi naye nga wa mirembe. Bannaffe bano baali bawakuzi ba ntalo kubanga bamanyi nti beesiga ebyokulwanyisa, ne bagamba nti tewali kijja tulemerera. Of course era byabayambako, naye byatuuka ekiseera nga ebirabika nti tebisobola kubayamba na kubabeezaawo budde bonna. Tujjukire essaala ya Francis Owasizza Omutuukirivu: Mukama nfuula omukutu ogw'emirembe, awali obukyayi nteekewo okwagala kwo. Yesu ayagala mu Ekereziya okuba nti tusenguka okuba bangala obunani bamulya nnimire, tubeere abantu abakozi abakakaalukanye. Omuntu bw'abeera obulungi oluusi n'ebyokukola abivaako, kubanga ssente n'ebirala byonna bye yeetaaga bimusanga, afuuka binsanga wano, n'afuuka semugayaavu, ebyokukola n'abivaako. Naye ng'ate abooluganda, tewali kiwooma nga nsimbi omuntu gye yeekoleredde mu ntuuyo ze. Ogirya n'owulira ng'ate ekukka bulungi era ewooma. Yesu ayagala tusenguke okuva mu kubeera ab'obuggya n'obutayagaliza, twagalize buli muntu abeere mulungi. Muntu ayagala ayagaliza, ate bw'ayagaliza n'ayagalika. Obutayagaliza bubi nnyo. Bannaffe beerowoozangako bokka, bano aba mu bwakabaka bw'e Roma tebaagala kumanya bifa ku balala. Ebyaddirira era obwakabaka bwalina kumaliriza bwe butyo. Yesu ayagala tusenguka okuva mu butalabuukirira mbeera, obutasoma bubonero bwa budde, tubeere abantu ab'amaaso ag'omunda ag'omutima nga galaba bulungi nnyo. Amaaso ag'omutima bwe gaba nga galaba bulungi nnyo, tujja kulabuukirira embeera. Obubonero bw'obudde tujja bulaba, tumanye nti akabonero kano nno we kazze, kategeeza kino. Tubeeko kye tukola, tuleme kube kwesisigiriza ate ebintu n'okuba nti bituuka ekiseera ne bitutabukako.
3: Aliku FM Radio yo
4: 94.4
3: www.radiosapientia.com webale kutuwuliriza.
4: Eno ye fayiro ya mawulire, fayiro ya mawulire.
5: Tebayise mateeka baga deportation laws, ate era nga tebayise na mu immigration, kubanga Dr. Besigye talina na passport ye nti bagisitampizeemu oba obedde, ne bali we baba.
4: Mwetusunsulira amawulire nga bwe gabadde eggulo limu.
6: Abasigadde bonna ne bafiiramu, we wavudde abantu ne batandika otema emmotoka n'embazi, poliisi nayo we yatusangidde.
7: So minisita, tukutegereza, tukyendabyo wano linda kulangirira.
4: Kano ke kaseera ttiimu y'amawulire okuva ku Senga Ejjero ega kunnyonnyole nga bwe gaabadde. Fayiro y'amawulire wagiddwa essomero lya St. Mary's Primary School Busaabala erisangibwa Naggalama mu ssaza ly'e Lugazi.
8: Omuliriza omulungi wasuzeeyo otya nno? Kwebaza okwekumira ku nkuluze y'amagezi Radio ya Episcopi ba Uganda. Makya g'olunaku olwaleero, omwezi tugufundikira leero 29, omwezi guno gwa Ssebaaseka. Omukama tumwebaza atutuusizza wano, nze naawe ali awuliriza mu studio za Kedde, Junju Francis ne munnange Olivia Nabagala ne Gideon Peter Sebulime, tugenda kuba tutambula ffenna. Oliver kuza kwatuuliriza.
9: Awuliriza mbebaza okuba nti mwekumidde ku rediyo eno mutambule n'okumanya nga bulijjo nze Olivia Nabagala kutuuseeko ebyo ebimu ebyafudde mu ggwanga olunaku lwajjo.
8: Njagala tutandikire e Roma.
9: Tutandikire e Roma.
8: Omutukuvu Paapa Leo XIV atuusizza obubaka buno nga bwakunyolwa.
9: Tubigenda maaso mu ggwanga Uganda.
8: Adam
9: ayenti ya tulowezo za kupapa leo.
8: Evie Uganda, abepisikopi bavi Europa, umwezo goku sato. Kati.
9: Kati mwye walo upate. Baga mkande kanoveta, gama demu bawanike walope.
8: Bade, kakati nobu zibu. Abepisikopi, baba na chetu ita adlimina. Bulirubanyo rami ya keji. Etano.
9: Kati tulinde, bili asatu, bili asatu mugumu.
8: Bidi. Bidi asatu mugumu. Rebubambu linda. Abepisikopi badeo balope. Ibiba luma.
9: Embera sinzangu. Awe embera nzibu. Abepisikopi batata. Embera nzibu. Nzibu. Nzibu jatulimu.
8: Kakati. Waliwo kusomoze bwero kugenda maso. Kusema zinga Afrikano. Mozambiki gwanga lividuda wali. Kusema zinga Afrikano. Kubanga obuzibu papa bwatunulira. Papa liwo. Waliyo mwepisikopi. Bishop Sitora Afonso. Omuyigiriza wa mukama ono nga ye bishopu owesazalye Kweliman mu Mozambique atera apostolic administrator we Beira apostolic administrator eyo wabateri mu episkopi wayo nga taliwo ngono bamugamba nti necho kivunanyizibweko kakati bamutta nina kuzo mwezi mukaga
9: omwaka
8: omwezi guno
9: ogwo
8: mukaga guno ekyewunyisa bayingira mu residence ye nga tebala beno bwe bamenyi era story twagiraningako enkeera nga bibaddeyo naye nga kigambibwa nti oboli awo abaali bamuyamba bebeeko baana n'abasi ne babakukusa ne babayingiza munda kakati aba agenze okwebaka enkya ne bakeera nga baamusse tebalaba na baamusse tebalaba wamenyeddwa nga kigambibwa nti kirabika baabikola luvannyuma obanga baabyetegekera ne bakola obunyomero ne bafuna ebisumuluzo ba master key okukyusa obe n'eminyolo kwegamba ebyo byonna kye kifaananyi kye bakola ki kye bawa naye nga bambi bishop ono wa myaka gyali ataano mwena gyokka musajja watu ne bamukuba ekyasi nga bagamba kimu bakimukuba mu kifuba era ne kimusaanyaawo bagenda okkeera enkya nga mufu baakwatako omusaserdoti amukuuma kimanye n'abafumbi naye nga
9: kunaye kisoboka basobola okuba munnange nga be bamu abaali mu kkobaani kubanga ogamba otya ni tewali mulala yawulira
8: aha tewali yawulira bagamba abantu baayitawa bajja ssaawa mmeka ebifaananyi bino byetuteekayo tebiraga kati ate nga amawulire agasooka okufuluma nga balaga nti essasi eryakubwa libeera na mmundu z'abajaasi ba gavumenti kakati oba oli awo yakuba yava mu gavumenti kwegamba byonna biri awo kavuyo naye papa olunaku lw'eggulo buli gyasirise abepisikoopi ab'okusemazinga Africa Sekam abepisikoopi okuva mu kitundu kino mwe tuli ne Uganda mwegendera bonna bawaayo dda obubaka naye akawungezi k'eggulo papa leo yaweereddeyo obubaka n'agamba nti kitalo nnyo okulaba nti mu Mozambique waliyo obuzibu obwenkanidde wano abantu ba Katonda ne bagenda nga babamiza omusu so nga ate batuukiriza obuvunaanyizibwa bwabwe okwogera ku biruma abantu ate n'okuyamba okulambika eggwanga n'agamba nti kino yakiyise the violent acts ebikolwa biti ebyo ebyobukolwa ebyobukambwe yasaba bikome mu Mozambique
9: Eroza Mozambique yuka ne kugamba ensi yonna bisaana bikomekerezebwe.
8: Kakati n'agamba nti okunoonyereza kukolebwe naye yuekereze yategenda kuzaawo muntu wa Katonda ono abadde ekyokulabirako abadde omugumiikiriza muwulize.

0: Mwagale kutuuliriza.
1: The radio Tabiensia Enkuru se ya magesi Tulina kukajara
2: Kolela ano mkutale karele kebaita viva mtu Ntunda nyanya mkene nga vovira we
3: Unabana omugati gwembate manyinti kwa pei Sabuni atabe rewa

0: ziri munane da chike zibulayo kude sawe nyezo kumachago na kurwalero chenda munyaka tonyeze nyafama Radio Sapiencia.
1: Akayimba kagamba chijeje. If you are to interpret for cover
0: star. Sigenda ku interpreting akayimba. Buli mwaka yi interpreting. Nenze just nsobola kugamba bakaita House of Exile. Ka mugenzi Philip Lake Dube.
1: House of Exile.
0: Tota puta chintu chona.
1: Bebe kulu. Bobi wai nijari mu. Tari mu House of Exile.
0: Stanti dava. Nse siku gami biti menyera bali mu House.
1: Mada nienda kutandi. Kana. Ne. Njagala kayimba.
0: Yimba.
1: Kwa kaze kayimba. House of what? Kamu jeje. Edifani zifun de tracha amplira.
0: Te wawuli de chena
1: yoke. Mani jajangu. Jeje tracha awuli da.
0: Nakamba bintu bimu bobi dingana.
1: Biwe mula.
2: Program sagala galamide.
0: Yabadde miranga na biwobe na kwazi na ngabazi kwa mwana we miaka ebidi ne kitundu eyawambiddwa omuvubuka na moto oluvannyuma lw'okupeeka nnyine mitwalo ebiri n'atazimuwa. Vianne Yiga ye yaziikiddwa ku kyalo Olusera ekisangibwa mu ggombolola ya Kisunga mu disitulikiti y'e Mukono. Abakungubazi ab'enjawulo basabye poliisi ekwate omutemu gwe balumiriza okutta omwana aggulweko ogw'obutemu era ne basaba abavubuka okukomya okwagala ebyobwereere. Wuliriza. Mama w'omugenzi Margaret Nakati yategeezezza abakungubazi ng'omuvubuka George Waswa myaka 29 bwe yawambye omwana we namupeeka amuwe emitwalo ebiri nga singa tazimuwa alinde kira. Ulira obwavu bwe bututuusizza kabasa
1: emitwalo ebiri
0: ne gikusa omwana wa munno
1: ne mukama Katonda
0: n'amukubira essimu nti era ako emitwalo ebiri omwana w'omuwambye bw'otamumpa nga muta bannaffe
1: naye ndowooza jjajja twetaaga tulangirire bannaddiini balangirireyo ekisiibo fenna tusiibire eggwanga lino kubanga bingi nnyo ebifudde okitegeera bingi nnyo ebifudde tubisabire twegatte wamu emitwalo ebiri nga gikutisa omwana wa munno tulanga eri eggwanga abantu abali mu eri eggwanga babasaana saala omitwalo gumu ebiri ne gikutisa omwana wa myaka ebiri n'ekitundu
0: bannange emitwalo
1: twakawulya none yatta omugenyi baasooka muwaayo asatu bwe yalaba ssemukyamu ne bamwongerayo abiri
0: nenga
1: ddala mitwalo abiri gyandibadde gitisa omuntu omuntu
0: kubanga nze nsuubira tewaliyo na muwendo gwa ssente
1: gujambulamu bwa muntu
0: ebya ddala teguliiyo
1: kiringa bwe batugambye eno mumawulire nti teri sitoole yenkanankana na bulamu bwo yadde osula ntebe ng'osanze sitoole ku state house
0: giyiteko
1: Jirabe jimire. Kastora nange enekuletera obuzibu.
0: Jimire.
1: Kuba teri story yenkanakana na
0: ki. Bulamu bwo.
1: Erabu otuka wano editor nakubuza nange kama sosula ntebe ne state house. Kumpi awo.
0: Tuwe bifayo.
1: Oyita otya ku story eno nga
0: bulamu bwange.
1: Nakirabye nga obulamu bwange kikulu okusinga
0: story. Eyo. Awo kama soleto olisi kizampu entufu ddala. Mwibambi, tusaside nya ba family batugami wano nti tata wa mugenzi ye Emmanuel batu wadde wana amanya gabwe mama wa mugenzi
1: kati labo muvubuka wa miaka 2 mukagali miaka emikozi agenda kusibwa bulamu bwe bwonna madda
0: wano mdabye konti jaja wa mugenzi agamba nti omuvubuka ono alabika yabadde n'ekigendererwa ekisingako emitwalo ebiri nti ensonga erabika teyabadde ya mitwalo ebiri
1: n'ekigendererwa ekijja obulamu bw'omuntu nedda mulimba bannange
0: omwana wa muno kaana katoka bebi kaakano Vianne Yiga kitalo nnyo kitalo ddala kabasa
1: ngatulyanga programu yagala gimalira
0: ate
1: nga mande
0: mande
1: bwe tugimala obubi
0: ate nno nze nadde n'ekirowoozo jjo
1: wakifuja ku sande
0: oba mande
1: nakusanda walowoleza saagala ngalamidde
0: munnange kasita ziwera sawa 8 ez'emisana
1: ngekuyingira mu bwongo
0: kati nabadde awo neŋŋamba oba leero
1: tugimale tutya kusinziira bw'olaba
0: naye naggwa etya
1: etya tugimale tutya okusinziira kubanga kusinziira producer kye yatuwadde tusembayo wano naku
0: naye mateeka bagamenya
1: mateeka bagamenya kati tugimale tutya eya leero
0: ati waliwo gondi ya gamba yali afande bambi kati yafa
1: mewa leta nye kizampo za wafa jeje kwa kaza kwa zejamu
0: nandi kati toi za bimbu yafa Yagabu oyogero ogira debu siriko. Omujukidi.
1: Afane mujukidi ali mukayembe. Ya umulia mukayembe. Kati obadde oteesa otya? Jimale tutya?
0: Bako kyogamba ensi.
1: Ensi kyesobola okugigamba.
0: Omusana guguno guvuddeyo.
1: Nti kakati olaba mu Farmers Center.
0: Yes.
1: Bwoba otuuseyo bakuwa ebijimusa. Tuza tujimaliye mu Farmers. Osobola funa ebijimusa gwe omulimi n'omulungi.
0: Farmers najogedde.
1: Wajogedde? Ndetewo kyota nayogera. Kati olaba ne bwoba ogadde gundi.
0: Kale kankusabeyo kimu. Predict olunaku lugenda kutambula lutya.
1: Olunaku okusinziira abo ndaba lugenda okutambula. Si mbanyizo baba ajimujeko.
0: Ani?
1: Kuba sinaraba yo gundi nemu. Kakati, mkulu juni. Atukubileko mgamba, atukubileko.
2: Eyo gye badde sisangalangala mugge. Nyumirwa ku Sembozi esensonga. Monday to Friday.
1: Halo? Owange mutyabule. Kati wenjogerera mpise ku round about ne polisi ya Kibuyenji isizza. Kati ndiana mu bitala bya machi ndiye ku barracks waguru. Onengera oba tondaba. Oba mbuze.
3: Naye nawe. Nakugambye mita zibisatu nga wakava mu round ye Kibuye ngo yambuke machi ndiye. Hakati kola bwoti. Chuka. Kirira mpola mpola. Boisa ku shero. Katono nyo. Ekizimbo ogenda kubokira bawo. Kinene kiriko nti Farmers Center.
2: Iye kitufu nyo. A one stop shopping center yoka. Ebinabuli kalonda webyobulimi n'obulunzi. Omuli eddagala, omuli ensigo ebijimusa n'ebirala bingi nnyo. Tusomesera tutendeka abalimi okwetooloola eggwanga lyonna. Tulambula faamu gyo ne tukuwa obuwabuzi. Okugeza tupima obugimu bw'ettaka lyo ne tukubulira ky'ogwanidde okusimbako. Nga tweyambisa abasawo baffe abakugu, jangu okula ebintu ebiri original ku Farmers Center Kibuye. Kuba ku noti 781-36-52-688 okumanya ebisingawo. Twesuze saawo endala. Time check. Esawa ziwese nya, esi ukumacha. Time check kutusibu wako. Bera msiga simbiwo ne MTN momo. Sigo kutandi kiladala kusiri nchisiru kumi. Ofunama goba gabri runako. Atengo sabulo kujaya ka senti kachisera chonawo ya gali de. Awatali kuandika wano na wali. Niga stemu mkaga tan star, mkaga hash. Oro ndeko investor. Oboko zese MTN momo app. Tenda munya

Vili mwendo mwaka kwatu. Omwezo gwe juna mwaka biri ya vili mkaga. Juni ya wende ko. Mwagu wako chitegeza chinti omwaka kati. Tuta ndise chitundu tundu cho mwaka chidala. Alika satu yiku butuka mwgo mkaga. Omwaka chitundu tuba tumaze ko. Kati tulu umbe chipia. Tusigaze miezi mkaga omwezi tuberenga tuguko mekereza. Na yoko ze muchi. Hakuwa mlimwaji okuga aliri ya ni okubikola tubikola na yobibeza. Wow. Tulu wanane tubikola na ye obisa staininga na visigalanga bitambula chechizibu. Tusavida tukiriza ntikatonda jakole vyekisa. Bietukola viverenga mkama abiteka mwoblamu bitambule. Kuna chika kuminemu ezise kusawa enya ezeche unakolua lero. Nzali liena kubuza kuhatene nyongiro kugati mkwano kwange. Tewila vende tambula ni Sendery Bank au bank. Banki ya fe. Ezembiduwa kumusiji omugumu ngolu wazi. Ochitegede. Ye, eri kumusinja omugumu ngolwazi. Tegenda kunyenya, tegenda kuyuga. Bantu basonga songa nwe neno tukugoji songa mwobo je songa nemu. Kuma tu ina songa uinza kusinzile je songa. Men, bulichia kula chiri mateka. Panzi kale hivyo kubanti ya gabo yege Nigeria gajira. Na yenga, wana mateka oja kusigalanga kwa tambulida. Sendery Bank oja je siganti. Nebu wano gende bundi bujo. Nebu wali gende Sudani. Nebu wali genda Ruda wa. Bwono da oja kusanga Sendery Bank. Echa tambula. Atenge nisimbizo zikumidwa bulonji. Bweto lwale robo tisimbu de. Eranga tuwa sose na kaimba. Kasuva chagula nyi. Ngaga materi yali ya kisubira. Manango mwimbo olumbwe kubiranga ko. Noga mamu kama china. Nalisi chisubira. Atimo kauli nanganga kanyuma ngo situ kango kona. Cheza, cheza po Yesu. Yes, mauli nanganga kakolede ngo situ kango nye nyamu banage bina biyansi. Sate nga kukali akate wali ya kisubira, wali ya kisubira. Tuzizako akayimba, akamanyidwa nga cheza, weba mitagabi ntate. Bonabo batusiza kudachika enonji ziri 12 ezise kusawa enya ezolu naku luolua lero lunaku romande mbakulisayo nyuma sinzizo abasoba dokuita yu naku radio atene nyongero kubagaliza upafe na wamune tusaba mkama weekend abelenga jitutera muo mkisa kubeche chikulu nyo mkama tutere muo mkangu sibanya inza kubera saidi yu ainza kutu yamba fena mudachikange mbweti nga sinda genda mwana nasabira weekend Musambu tano tano, ana chinana musatu, musambu musatu, nizuru musambu munana nya, ana mumuenda, ana musatu zero biri. WhatsApp kumusambu tano tano, iye sale na itawo, Sology recordinga. Musambu tano tano, ana chinana musatu, musambu musatu. Tusavira weekendu, wesavira na foto savire. Mukama atutere muo wangu, banage bintu bikalubye. Omusana bwe gwake bweru bwe gwaka munsawo zaffe. Bwe gwaka katine mu bwongo. Waleba deka ongo uli atochalowoza nnyo. Ebyo bibaawo naye osobola okusinzira yo mu kaseera kano n'otuwa essaala ne tuba nga tweyongerayo bw'oba toyagala gituwa nga nze njibawa nga tusimbula nga tweyongerayo omwana otuwa essaala n'owesabira n'otusabira n'osabira eggwanga lyaffe kuba byonna tulyetaaga mwewombeeke tusabe. Hai katonda wafo mulonji. Tukwebaza mkama ololu na kololu wa lero. Tukwebaza mkama ololu kutunambuze banga lineo. Elio mwaka. Ukuverije tuwata andikira. Paka wanowe tutuse. Katonda wafe tukwebaza. Kubabu yonna guo vibademu. Tuongero kukwa sa mkama mkasera kano. Ebanga elisigade elio mwaka. Tata guo botambula na fe. Blessing avyo nebye tuteka kengalo. Navyo nebye vade vyazinga mwaka uguwede. Mkama tusaba guli renziji. Byonna biverenga bitambula bulungi. Blessing mukama byetukola tuwe obulamu mukama tuwe obukuumi eggwanga lyaffe mukama liteke kwa obukuumi obw'enjawulo liteke waba abakulembeze baffe emitima emirungi era egyagaliza era egitwagaliza nga bannayuganda Katonda waffe tuwe okumanya n'okwagala ate byonna byetukola mukama tubifunemu olw'okuweesa ekitiibwa n'ettendo byonna tubisanga tuyita mu linnya tukuva erya Yesu amiina. Mazoku sabato kuba nedda tata eyo tuvuddeyo butere butugenze mwana olunako olwalero njagala kugamba ati olwalero njagala kugamba bwenti nkimbulamu bwaffe nga tutambula n'abaana baffe tukirize abaana baffe bakole omuntu kyayita okuwandiika olugero olwabwe olw'obulamu bwabwe we have your own story. Gwenga gwe ino lugero ruo. Tinazali buwa nesomele na bingo. Nesoma bino ne. Nenko la kusapiensia. Kakati ataba anabo. Bale kena boba venecha abwe. Lili ya niyokola ku radio. Ye. Sita kati wazala abana. Oina pate kamwe chilo ozo. Ntimuina kuvera ama kuziva radio. Neda. Sita kati abano ino kubaga matimuina kuvera ama sawo.
kubeno family.

0: bakanonja kaba bakaita nea zikudashika abiri munya ezisa kusawa etsa esawe nya program ya fe ndelira mwatse bila ntambula ni Central Bank gobereza ko mwenango inecho kusima elimu kama nate tosobola kubera nga tonana cho sima echo teba chikulimbanga echo kuba titoina silinda ya oxygen ku mubiri echo choka chikumala kubera nti mukamo ino mwebaze mirundi ne mirundi because who are you abantu bali mulago bali ku oxygen abalala oxygen batambula na ye mungalo kati gwo tambula toina oxygen oli nyindo zigenda zisanga bezagalo linga kamiu kichita weba za mukama nze subira nti mukwano wandi badenga buli kasera okawanse ku mavivigo mukama no mwebaza okuba nti asobodde okubanga ate byonna bikutambuliranga we bikutambulira why nawe sirika koleka ananyo byonna bikutambuliranga bwe bikutambulira njengela kubanga nkugamba atya butere vautuba tugera beauty tip era njagala kugamba bwente olunaku olwa leero nti naddala omukyala naye ate n'abaami tokkirizanga kusigalira ebimu ku bitutwala ffenna ne tuyiikayika ne tugwawo kuba kukkiriza kusigalira nina abantu benjagala okusigalira waakiri waakiri afa goberera ebigenda mu maaso ekimu ku byo kuba kusoma mpapula z'amawulire oyinza okugamba nti kina nyamba kitya kyo kimbeautifyinga yes your brain is going to be smart okitegedde goberera kakati ate bw'okwatanga zino essimu zammwe zezisereza ezo zikuyambe nnyo mu mbeera nti zirina buli kyeweetaaga ng'ogyeko kuba tizikuapdatinga n'amawulire ag'enjawulo zigenda kuwa buli kyetaagisa oyagala kulagawa ogenda kutambulako oba mutulwawo ogenda ku mikolo maze emyaka n'emyaka sigenda kuziddina zineze naku zineze Kampala kati bakuyise ku ddina tomanyi kyakukola tomanyi kyakwambala mulimu engoye ezayambala ngedda nga tebakyazambala ku ziddina olaba promu zezakyuka yiba naye promu ezaffe zaali ndalamu paze fate zaffe tetwaziyitanga promu kati ebintu bigenze bikyuka genda unoonye bwe mba ngenda kaddina nsaana kwambala nti olaba kutuuka eyo mulimu banaye watuuka mu kifo n'ofeeling out of place ng'oyambadde ebintu byo ng'olifaanana bulala kati funa goberera n'ebitambula ngenda ku beach nyambale ntya atugabye tulina akapati tugenda ku beach nyambale ki sikutuuka eyo nga wesaza ebintu olunabaabana kyokiki sigenda ku beach ngenda ku mbaga wedding party bwe mba ngenda ku mbaga y'abagole nyambala ki you know abantu abamaino tuwa simzi kwe tutambulira nga twambala basabye white ojja mu black basabye biki ojja wesaza ebintu byebirala so tugezeeko okugoberera abatuwa amasimu nga gwe batuyamba kuba kumpikati ye brain gye tukozesa ekuwa buli kyeweetaaga gikozese nnyo ekuyamba okuba nti ogoberera ebigenda mu maaso eddakiika 27 ezise ku ssaawa essaawa ennya program ndabirwamu ekyabaddewo kyabaddewo bannaffe bwe tufaananye omulimu ne baba nga baabagizeeko ko katono kale ku mpewo naye omukulu Nyombi Tembo yavuddeyo n'atukakasa minisita nti batunula mu nsonga eno seriously balabe nga buli kimu kitereera so tubeere bakakamu actually yatukubiriza bikamu tusigale nga tuli bakakamu nga bwe tulindirira ekinaava sayidi yeeyo mu UCC Uganda Communications Commission tulabe ate yo kinaatambula kitya mpozi njagala okusimenya ne President Museveni yavuddeyo ekire South ffenna tukimanyi abagwira bagobeddwa mu ggwanga lino bannansi bagamba nti tetulina mirimu ffe bwe tuba tetulina mirimu mwe bantu mmwe mutuviire buli omu adde gye yava naddala baliyo nga tebalina mpapula abo naye President Museveni yagaye nti tugenda kuweereza abantu baffe ennyonyi yadde tetunnamanya ddi exactly lwe zinaagenda ugensh wano obunyonyi bwaffe bugenda kugenda Uganda Airlines egenda buweereze abaana banna Uganda balinnye nga baddeeka bakomewo ewaka bakomewo wano tulya amatooke okusinga okubeera eringa ate banga abasinga basangoma nange obusangoma mu bukomyeweeka so president yasuubiza nti abantu bano bagenda kuba badda president 7 twagala okusiima webale nnyo baleddeogwo mutima baguyita muzadde okubanti ebintu bitambudde bwe bityo era ng'osuubiza okuba nti abantu baffe bagenda kuba bazibwa ku butaka. Akadde kabeera ka mula simulamwa kabeera ka muze negatako 755 4373 ne 0788 499 4302 WhatsApp message ku 755 4 5 7 8 9 ndowooza MTN yeyo ginyweze nnyo 7 8 5 4 5 3 2 naye nga ne Airtel toganagezaako 755 4 5 7 8 ate ne message ya WhatsApp yo giwereze ejja kutuuka mangu nnyo 755 4 5 7 8 akadde kaamuze tubagambeko tulabe nga tufuna enjawulo.
1: Lilian webale kuwereza ono kansala muwa ina Jemba mulongo kulidda mu Kirombe ne muzee Idemba awe ina Jemba maduuka batumbudde. Lilian era omuze gwe njagala okwogerako bano abantu abageeya emikolo gy'abannaabwe nina embaga emu gye nabaddeko naye nga wentudde emabega waliwo abakyala abageeya naye mbutuufu tebinyumye. Kyokka ekyamazima nagenza okunoonyereza nga abantu abo tebakolanga ku mikolo yadde naye nga bali mu kugeya omukolo gw'abannammwe bantu mmwe mwetegedde no kansala muwa ina Jemba.
0: Webale nnyo muwaye mbutuufu ebintu ebyo biruma tokolangana ku mukolo oli awo okubaganda ate batuuse okusonda gwewaddeyo omutwalo gwo siga nti omutwalo si sente n'ebiseera ebimu ng'omuntu nekya contributing nze kiri bwe kati ate yageya kyokka laba embeera gye bawadde abantu ku mutwalo gwobadde oyagala kulyako efaanana etya banaye temutukooya mulekere awo ogeya engula erimu ebitayamba ebyabyebyerabeera byakikyala tebinyuma nnyo n'abakyala mu byejeemu mitwakyusa mu mbeera n'entegera y'ebintu temutuswaza mukyuseemu mpozi nange njagala ogamba kuba oluganda lwaffe eŋŋanda ez'enjawulo ze tuba nazo mukama wakeranga na blessing mu famiry n'ovaamu n'obanga olina kuba katonda bwatyo bw'akola akeera ku makya n'abaako omuntu gw'alonda mu famiry n'amuwa bw'akeeranga ku makya n'akuwa oyisanga buyisa engalo mu maaso kansooke nkwata ono nzije mmaleyo hena
2: ye Matia Luima.
0: Ye Matia Luima.
2: Bannange omusebe tugambako abantu.
0: Yesebo.
2: Abatunda ebyokunywa Batunda bidala. Obutunda bw'amazzi ate bakola bungi. Okuba okola obutunda bakola bingi mazzi. Ndagana kubetereza
0: webale nnyo webalire ddala. Beera bulungi. Yes. Nakuyansise nga tetukyanywa gantu ago. Before dukala n'okinywa ng'owulira sukaali na langi gy'onywa bakubiddemu kikala kyabakubiddemu kyonna akatonda tokawulira mu kamwa katonda yabawe ennaku zina emiyembe juice najula agayembe n'onywa agayembe n'onywa ga meroni n'owulira ekikigu ne muteekamu ki karoti ne karoti netuuka okuwuyambe mututama wamma. Hello. Nawe okuwuliriza ssebo.
2: Amanya gali wango kya kuna kuzio ni
0: kizindi. Ye gali wango.
2: Yatwa ndizo wenzo ago lwa lero. Eba na batisi ba sabati.
0: Ye ssebo.
2: Ya. Wobo to kuri ekikomando. Njaja wa batisi wa kisa urungi. Ngira nkipo wa chadde kugera yoyo. Nawe oje buto lokufa akendeje. Nabongeramu amazzi naye ng'ebijanjaalo biri muli biwuga buwuzi.
0: Yesebo.
2: Nga naye fumbidde ebijanjaalo ewo nga byakoyira nga byesinjira ne
0: byesinjira. Asinga, mpulira.
2: Ate abasana bati enkola
0: sinnoonyi. Mbeera bulungi babagambyeko mugwanya mulekerawo okubatiza supu abasigaddemu. Tuli mu muze. Mbangambidde wengendedde walimba ne nkugamba nti Katonda bw'akulondanga mu famiry na blessing. Mukwano leka kuyisa ba famiry ngambwa. Kuba Katonda yakuwa sente ezatasookera ku makya n'azikujjana. Okitegeera. Tegaba nnyo maanyigo, tegaba nnyo magezi. Bino ebintu bana ebintu by'okufuna sente. Todda nga onookwetenda ne weetenda nti zibana nze ndi mugezi. Y'ensonga lwaki nninamu. Kiba kisa kya Katonda ng'akuguliddewo. Naye okudda nga ku Baganda bo, n'okicumya, ne weegayiriza, kiki n'okudaala. Yesu wamuyamba omuweerera omwana ate oyagala gye wuwo Ataso kafuka mirei. Ataso keye gairi renyo. Na kuba masimu no gano gakwata. Kubanga guoli namu. What is that? Banange. Wagubaga itamalala. Ataba ganda baga nchamalala. Ngakule mbele chibu. Bwonote kamalala musibi mkama ze yakuwa. Ajezi kujako. Siba kolimira. Na yetu yise. Nadala abo Luganda. Abo Luganda nebaja waka. Nebaga lukulaba. Waka woli. Nebamale na kunyate bakulaba anga. Kubanga guokera nyate. Tufisa yoka deno kama nekanze. Yonda baba ntuma nubadei wabwe. Mulekera otwe ya galirako. Simbo msoso kububu nchi.
3: Madamu yuri anaweba lukweleza. Omuzigu enjogerako onomaga steaming designer bitenge kavoa. Mute otora ko gerako abanaba nange batera go gerako nange kanjogereko. Mabega ka omukazi ngajanga agala gulira mukozi we nigina. Kati yebe ira isinga tumuli size yo mukozi kati mu size endala. Na nala ba mu size yo emutuka na yate sende zayo ngaziri wa gulu muko. Nibambuza ya mekani nimba gamba. Mukazi na gamba. Sha. Sisho wala gulira mkozi nawe ngetu ya kanana nawe. Neda. Munaonyeze muziri zala isi. O mkozi, ningamba vanange. Uyo mkozi gola voyo lili anatela tu gamba wano ndia inovu la mbubo nawe. Bayi mumba ya vana voyo abakuma nawe kenyini ya kukuma choka guya gala kuzala mbu. Sha, nse mteke mengatu ya kanana. Neda sewa. Musasula sende zange mwezi mitwalo mukaga. Nevila.
0: Namuwada mukaga.
3: Ningamba vananga bakozi ngaba wali kuchizivu. Abantu mwandi bade mwefu gani mweda kwa bakozi nubaisa bulungi. Kwa abantu abubaina chivata asa mmakaga abantu. Mwaka Steven designer vitenji kavua.
0: Webali nyo mwaka Steven beda bulungi. Ngalaba akanana atademu nyo. Hamusasula mukaga. Bantumwe. Bababa unibabali yako nevi okulia. Bantumwe. Nukwa tasukali no msibida yomu nyumba. Wako mwana na umule kanga taina sukari guwani. Mwe yende jike satu. Kani ya bachara, chichi. Na umuma sabuni na umumevizi. Zee kusasula. Zee kusasula. Umuwe mitwalo jo mukaga. Biyo jiku vumbika muka mwajiri. Muru imba mjia tuoge za
4: mwani. Yade chitevi ya kwa gare. Nyata vila dela kusapienza FM. Katizo mzo kwa ugende riba na ba maduka. Oli nadila kapande na kateka kulujirwe duka. Kuliko mbuno, kuliko ice cream, kuliko obutunda, akolo munanansi, kugamba tunda soda. Kugamba nga uchimua chitadeo, nengo gendo bimu buza, atadeo ne mbune yogurt, mbumutunda, bongo mutunda. Nenga mazimadeo gendo kuchama kuduke rio mugande, tunda mbune bampeo kubongo ba yogurt, nga gamba rete viriwa. Nogenda ugusoka, nogo kubiri, paka. Wacho wapane tebabu yuza ako, wabanzi mbogede kogo kwe muzegwa.
0: Mbera bulu, njibali ngaba mobile money. Ule ngera akantunuga wawai, kanchame wanualua mobile money. Kutuka, te yako ze, kumbe teba... Kera otu siriweza tu ina hivyo kola na mwe.
5: Mami afirika wa suzote ya kansuwa suzi uluonji. Mkama uluonji. Istirache unanze mbiraze uwe wawo. Hei kulika mu weekendi. Kansuwa uluonji. Management ya radio sapensi ya mbaga la nyumu kama wapiru wa mkisa. Kusoku ndidogo umwe yika. Puchimichi unachitambule uluonji. Akusini tukanonye tukafune. Puchimichi tambule uluonji. Mami afirika nsaba. Nsaba omu. Nsaba nyomuse guneno haba bode wa kukumi. Haba bode wane mulekirawo kubuka anga supidi banange. Gwe nulaba nulaba mtu nga aliku mkono gwe. Ne lazima nwe agalo munu na nawe jari. Omutomire. Bananga avuka be masanafu. Boda ye masanafu. Mulekirawo vugo obubi. Ate ne chirala. Mulekirawo okwogera ebigambo ebinene mu bantu. Haba bode mwogera bubi. Mwogera bubi ebigambo ebinene. Oba mwakulira wa. Nibuze nga mbwana ababoda, ani abazala?
0: Tewa kuzibwa.
5: Ababoda, chichi. Mamige niwela kumunji na ababoda mwete yezo oku gire bigambe vile ni webi. Simani na kumanyo wa mwabijia uwa mwabiga makashi.
0: Kale, tia, na wewela kumunji.
5: Mungwanyi masana fukuchipa tiweta mwunji
2: mwanyi. Mwanyi na?
0: Yes,
5: mo.
2: Mwze akunonya.
0: Mfanyi sokuli za baba.
2: Nakwemyeo.
0: Kulika yeo, gomba.
2: Nakumye mkwa, no. Deva bisedi yeo na jidati mubandu ve gomba.
0: Nina.
2: Manesa yi kori nani.
0: Ani?
2: Esanyo, ina utike.
0: Chitegira.
2: Kama mama kabienza. Ila kwa ena, nena kubeyo kusoma. Nena kubeyo kufuzi.
0: Ati wali buzibu genda.
2: Yena kude oliopoke omene obayi ugomia.
0: Genda nyabu la mana kuulira.
2: Kwa manager wa fiki adia kukwanga ngabili chukwa baba ni kurumpuliti.
0: Yesevu.
2: Yesevu duwa ni naka kwa kema ni mkimba kwa hindi ya kucharo. Adela nja kusha kupaya kwa imba kinewira kubaita kupana na unewe kinyoka gabu hao.
0: Okay.
2: Kinewira kupana na unewe kinyanti yon naki kukwese. Nama alisevu mkoma. Yono mtu akola kunsobi yokuwelele kugwaye nalimu bantu batere be baye kanze buruya taka watu nasimatuke bijambe bibi ne buruya simatu buruwa masere tuwati
0: yaba bia manyiza
2: ojo echi de echi binyo ate biswaza
0: yes
2: manyu gwesimatu kwa kaza kwa mbono wati ate manyiza mbono simatu kwa nata zikato jinene
0: ngalo chita yogera weche dini
2: ojo kuhana la ala yesu leje uleta njirete mama
0: chirete sina mzivu chirete chigamba ababali yao kubawa wana chinzo obuta ita nagambia good morning dear omze abakule mbeze abakule mbeze abatisubiza otuko lerebi intu ne mutabikola mwede ko nagambia mwede ko Kati Brenda na vina bitekeko mleka mnaye gwechicho otalaba Brenda onde televizi wenyini nakubulire chiri kubana bange saganti bato hello
2: nami
0: mama
2: nkundiwe Matia Luina
0: yes sir
2: omuze no mulala gwenni naye omungu gogola sente zye mu mirembe ate ne mujja mu empalana nga empalana ali akugaya kiti mnaza matino mpasi ola yoku senyo ngamba ye kana bwe kuituka aina okola bwalani ekeleje mnalo
0: yesebo we bali nyewe bali lejara bera bulunji unagambye ntawo agambye madam Lydia ninze wende baliza mganda wange Sheikh Koza Muzaffaru ambereje wonyo mu byobulamu okunzi janjaba atenga ne baganda abaffe abalala banji bayambye ko mu mbera ezitali zimu teyeraga mtu mwangu wa kutukirira mtu mwangu wa kutukirira ngolina wafunye okusomozebwa banange Allah amwemwe ekisinga obulungi nze katongole Muhammad yebulera okay Muhammad abadde yogera ndo zaliwe tugwembide ebyenganda chabenganda mulekerawo okweraga agambye Sheikh Muzaffar Kakoza agambye nti ababerera wonga tetaina gwakalubirira that is very good Allah muwe kisinga kubanga afubye okubererawo banne
6: mama abe bali kuweereza
0: nawo
6: nze mutabani wokanso Peter Kigozi kangambe kuba chapati
0: ha chapati mujja chiuli
6: abatuletera abawala ababayambako okusala sala ebikomando n'abapubuka abasiika nga tonna bakumuwa business soko omuteeketeeke muwere kikyomusomesi ngojeke kyokwata obulungi ba customer kye mukulembeza webaze ba customer nini obujja matubu kuuji enjala zikomeri ebiviri lwebifumuka mbi okulya yabikubye ekyangwe walamu walaizo na straight wa kunkumuka mu bijanja alo tebambala buveera nga bakwata mu kyokulya please yambala akaveera togenda kweteeka ko label mu face ngeri ko mva kuna abamba kuna abangalo nedda ze yambala akaveero kwate ku kyokulya ky'omuntu mubagulire apron babere smart mulekerawo okwekwa saba logo inti baba logera business mwe benyini mwaberuga teka teka omukozi wo naye weteke teke olega customer batayike kanso Peter Chugozi
0: neyanze aba chapati jemuli kubaba bangambide ko bulunja awatalina kuba walana kino kya bulunji bwa mulimu gwamu
7: nkula msesa nnyo mkwano nze bampita Judith wane gaba
0: ye Judith
7: nzo muze gwenjagala kwogerako gwe gwomuze sibanye nti mubi oba mulungi ogenda kukola ekikwekweto nabi nnala byo babi abadde nateete abantu babadde mu mabaala nga mulimu ne benda banga abaami bantu bakulu abali mu babatuludde nayo bakyala naye nga babagenda babajjamu amasaati ne babaleka mu bwanda weya nibabaleka mu sati zaabwe banange abantu abamu be mukwata bazadde omusajja n'omulawa mukulu munene ali atya naye ng'omwambudde sati omukutte atabbye oba abamu babeera babbi naye atabbye namumwambula namumusindikiriza bambi tusaba mubakwate bulungi abantu abo mubatwale mbalamule bulungi mulebe bakasuka mu motoka nga bakasuka zine embidde ez'omukyalo nze Judith Kaba
0: tweyanzeza Judith bera bulungi eyo nonsonga nkulu ono agambye atya agambye Lilian agambye Lilian n'abooluganda balekeraawo okulowooza nti ayinawo yayina okumala buli kizibu kyabwe nze Charles Makerere University okay ekyo nakyo kituufu mulimu omuntu nga buli kizibu kyalina atunuulira owooluganda alina banange mugenda ne muzaala abaana nga mulinga be bagoba buli lwakubiri oyagala ofunayo bebi oli musajja ozadde kumwono noli ne buli lwobeera n'omukazi mu ddwaliro ng'okubira muganda waali e Kampala ayinamu anti mukyala we yazadde ani ava okutuma obazaala gwe tasobola kusasula na ddwaliro temutama kyo nakyo kituufu mulimu omuntu ng'olaba anti mwana we yalwadde osalaba
8: omulungi Liliani we bali kutuweereza mukwano ono mukyala wiriba nga ndi mijumwa omuze gwe njagala okugambako ku bantu be bano mukwano Liliani ab'emidaala abatunda nnyaanya avakedo biki bwe bityo n'ebirala tugenda tutuma abaana ku midaala naye omanyi okuddira omwana bw'alaba nga mwana muto n'amuwa ennyaanya mu ngalo n'amuwa ennyaanya envundu bantu mmwe mulindefe abantu abakulu bwe tujja ku midaala gyammwe mutuweere mu ngalo mutuwe n'ennyaanya envundu naye muleme ebbibwa abaana be tutumye mubeerengamu n'okuswala nti bw'abeera mwana muto mufunire ekintu ekirungi ate omusibire bulungi mu kaveera asobole obbituusa gye bamutumye mamiririani nkwagala nnyo omukwano beera bulungi
0: nawe beera bulungi kuluza yamagezi sula emuziki n'ebyemizanyo eyo nonsonga nkulu bamanyi n'obbuluisa ku maduuka nze n'aba amaduuka kambagambeko bwe ntuma omwana omuto lwaki okola ku bantu abakulu abazze oluvannyuma lwe akange ke kasooseewo kaagala sukaali maama waka agenda kukola ne kayimirirawo n'okola kwono n'okola kwoli kuba bo bakulu who told you bagamba first come first serve kakati lwaki nzanna namwenja kutambula n'embooko Liliani bannange abawala abakola ku basajja mu saluuni ng'omaze okusalako enviiri bannange kisukawo bamuyisekeli abaana bakola masaaji nina mukwano gwange yanyuka yawerekera omwami mu saluuni yagenda okulaba nga masaaji alumye n'afuluma yagamba sikanve wano ate omuwala akola ku mwami ate asumuludde n'amapeesa amasaaji nga n'agamba masaaji nga ali bulala so msemali naye mwe bakolako masaaji kukisanga mutya bamuyinza tubuulira abawala tubagambeko bakendeezeemu amaanyi oba tubagambe kasukaali bakongere mwawonange simanyi
9: singa omuntu yenna akusaba ebikwata ku akawunti y'okwoterekera ssente mu bbanka singa omuntu yenna akusaba ssente mobile pin ye ey'ekyama oba pin yo gy'okozesa ng'ogenze wa agenti omuntu yenna singa akusaba ssente visa card pin yo oba ennamba password ekozesebwa omulundi gumu otp ng'oyagala okuteekayo oba okuggyayo ssente singa omuntu yenna akusaba ebyo by'okozesa okuggulawo akawunti yo ng'okozesa omutimbagano
10: beera bulindaala eri abafere towa muntu yenna bikwata ku akawunti yo nga kkubidde oba ku email nga waliwo ky'ogula oba ky'otunda ku byuma bya ATM oba watundirwa ebintu gulira ebintu ku mutimbagano ng'okozesa emikutu gya webusayiti egyesigika bw'oba olina ky'obuuza kuba ku namba zaffe ezitali za kusasulya ku MTN 0800200555 ate ku Airtel 0800300355 oba weereza email ku info@centenarybank.co.ug Centenary Bank nga bakolaganira wamu ne Centenary Foundation amakampuni gombi gasibuka mu Centenary Group Centenary Bank erungamizibwa banki enkulu eya Uganda ssente z'abakasitoma zikumibwa ekitongole ki Deposit Protection Fund ekya Uganda okutuukira ddala ku bukadde 10 amateeka n'obukwakkulizo bigobererwa

0: nkuluze ya magezi henslo yo muziki ndashika zili satu zoka zezibula yotu verenga tingire sawa itza no program debi ramo tuweda ntube na faba sendary bank mongiru kukubiriza ntibuota mbula ni sendary bank oblambu chukaku tebu sobola kusiga la chechimu teba kulimba elija tuweda ni tuwe rimba ni tuwe matize vitufu nevi chamu era banagi banagi bwewola era banagi bwewola bizibu nyo era banki etwala mitu vye yawa oba zindala zitwala sendary bank tetwala mitu vya muntu teba kulimba sendary bank ebyo tebikola tetwala bintu bya muntu nti oba n'obuzibu n'otesa naye n'okigamba naye wano distak munyambeko era ejja kikolera bulungi nga bw'okiwulira bagiyita sendary bank genda owewole osobole okulaakulana genda wewole osobole okugenda maaso genda business ogyongeremu ogyongeremu vibe ng'enjogera bweri yes kikakatako n'olwo ensonga ey'omukwano bera ngo tambula na fe, atena awo yongero kunyumirwa obulamu mota.
1: WM The Mirror ekutusibwa ku Sentinel Bank. Sentinel Bank, banka ya fe.
2: Ukisenda kino ekyebijaguzo byennaku enkulu. Sentinel Bank empereza za yezifudde nnyangu. Ate ku miwendo egya wansi. Tewali ensonga ekutwala mu banka. Wabula weeyambise ba agent akanana basasaanidde eggwanga lyonna. Era nga bakuli kumpya okukuyambako ku mpereza za banka. Kozesa essimu ye ey'omungalo nga weeyambisa Sente Mobile okuweereza ensimbi. Sasula ebisale ebikubanjibwa era weewola okutuukira ddala ku miliyoni 5 eza Uganda. Ozisasule mu myezi esatu. Weewola okutambula n'ensimbi enkalu gula by'ogula nga weeyimisa Sente Visa Card obudde bwonna mu kifo kyonna w'oli nga bw'onyumirwa ebikujjuko by'ennaku enkulu beera bulindaala eri abafere weewola amasimu agakukubirwa meseje ezikusindikirwa oba WhatsApp nga bakusaba pini namba yo password oba ebikwata ku akawunti ye ya banka kakati kola okuwaba kw'ekyo kyonna ky'oba weekengedde ng'okuba essimu oba okuyita mu meseje ku nooti 800 255 Sentinel Bank banka yaffe Sentinel Bank eruŋŋamizibwa banka enkulu eya Uganda sente za bakasitoma zikumibwa ekitongole kya Deposit Protection Fund okutuukira ddala ku miliyoni 10 eza Uganda.
1: Twesuze sawa endala time check essaawa ziwe zitaano ez'okumakya time check ekutuusibwako beera musigansimbiwo ne MTN momo siga okutandikira ddala ku siringi 10 ofuna amagoba aga buli lunaku ate ng'osobola okugyayo akasente k'ekiseera kyonna w'oyagalidde awatali kuwandiika wano na wali nyiga sitemu 6 olondeko investa oba okozesa MTN momo app
3: abakulu ba polisi abamu tebagala balaga kyakola obalaga ekyokola ate bakuba bukubizi
4: akasente kkotu kaagala gwe mukyala wo tomuwa ku ssente.

0: Okubi daka imba nyabula. Hey! Bibanga ya bantu babere mama ne balajara. Ii, katoda. Chizibu, zina deshika kumina mukaga, ezise kusawa etano. Echikande chapetua sosa na kaimba kasose ni nambita, immaturate na video, the late. Tuziza kupima elisera, weba muita Nantongo Sophie, atene sasera, wini mwenyenga, nebatu tusa kudachika kumina mukaga, zoka, ezise kusawa etano, ezencha. Program deliramu, nga tutitambula wa mubulunje, Nesenary Bank, njagala kubanga kugamba nti abatere bungeze masomero. Aba masomero. Benda fa aba masomero. Mutiyambe mukole chetaliza. Ebi sanyizo ya masomero mubifuni. Ate mwaonanga senze minister. Bana inandi gade mwe. Mubaire nebi sanyizo ya masomero. Kati ministry ya education. Fulumizo lukalalua masomero. Agataina license. Ere gambie. Gaku galua. Nenga luache bisanyizo munga ando bifuni. Ebisera ebisinga abatandika amasomero gano muba nakakwate ku busomesa muba mumanyi kyekyetaagisokola naye kati ttamu yina eri wakati yes eri wakati second term nga bajjanga baggala essomero kati omwana agenda asomero ate saba ministry si mububi mutuukirizeeyi bazi bagambye mukulu gundi agire ng'ayambako sayidi yawo yes mutuukirize bino okutuukirizibwa bannange. Baba saba ebisaawe, baba saba ebifebirungi ebigazi, ebiyonjo, batuka obabuza toilet eruwe y'abaana abalenzi, eruwe y'abaana abawala nti tuyina kamu bonna ke bakozesa. Kisoboka. Nti ate abasomesa nti nawo bagenda. Really? Amasomero mufune ebyetaagisa mu butuufu bwabyo. Era nsaba ministries, sisamugira, nensaba wano myumyula. Abantu bano bakole kituufu kuba bano be bagenda beba tutendekera ba president abencha beba tutendekera ba minister abencha abana baffe bana abayise muntu obuta qualifying to be schools then bajja kuba tebavaamu bavuba batuuze balungi bacha amasomero tubegayiridde mukole ekyetaagisa mukole ekituufu musobole kuba licensed atalina license ministry mugale onagaye kulikayo mu weekend mukwano ono then nakuwadde nakusubiddwa okulaba nabaddaawo yesterday nga nakusubiddwa onkubirangako n'enzija mwanange agambye yabadde wano mu misa yaffe express okay kale mukwano sorry topa yoja kunda anytime ne bawulya ngoyagala kunda bagoja buzikusa PS yambeera wano sivaawo ntukawo kwemu vaawo nga buzibye kati mbawa mu butuufu bwonna zile dakika 18 ezise kusawa ezifuusa 19 ezise kusawa etaano program dabirwamu atenga Nesenary Bank gye tutambula nayo mu mbeera yonna nzikiriza kole ku nsimbi n'oluvannyuma ngenda kubanga akomawo ate tubeere nga tweyongerayo mu mulamwa tovaawo ebirungi nga bulijjo bingi biba bicaja.
1: Hey, nkulaba oli wano otuddolo nga tekisoboka kisoboka naawe okisobola ate nonda
2: ensonga eryemu kuzuukusa bwongo
3: obulamu kimu kuzuukusa bwongo kyokka
4: obudde bwe buno owuliriza omukugu mu bizinesi anti buno bwe budde bw'omukozi wa kuno omukozi wa kuno akutuusibwako St. Cyprian High School kyabakadde essomero lyaffe lisangibwa Mukono mu ssaza ly'Ekereziya ery'e Lugazi.
5: Baaniriza nnyo mu kanyumiro kano ak'okwekulaakulanya. Bwe mulaba amafactory ago agali e China, Bangkok, agali e Thailand ne China ne mawanga amalala, bufactory obwo butandikira waka. Mwanatu abantu bwe mulaba abo bagenda mu mawanga amalala ne bala product nga bazikola ne bazeegomba ne bajja ne sample ezo ne batandika okuyiyiza awaka. Ogenda okukakana omuntu yatandika akakolero nga katono nga lifuuse kolere ddene ebikola ebintu ebivuganya katale k'ensi yonna naye nga yafuna ekirowoozo ng'ali eri agenza okusuubula naga naye akantu kano e Uganda sisobola kakola kati kamba weeyo ekyokulabirako. Mu kibiina mwenva twekuŋŋaanya abantu nga basatu netandika okukola balubu n'essaawa zino balubu zetukola zivuganya ne balubu eziva ebweru era eziva ebweru banaatira ziwera lwakuba tetulinaba kufuna kumatiza katale. Niyo mutindo gwa balubu gwe tukola netu wagende li netu kopa matiri yu netu tandi kuoku hiyo nga tibaduwa chikola batia tugenda ntukula balubuzo nezi fude mkampala tuwaziteka kabana wazi soroze zifa maduka ateze nyini nyini netu ziteka teka bulungi netu zibadiza tuina abantu betu kozi sakati bagenda makumi atano nenga tuwataandika na abantu bana chitegeza nti bobo tandi somulimo hawaka ekisooka tiwagenda kugwa sente ekirala ogenda okufulumya abantu makaago abatasobola kulemererwa nsi wonna bwe babalaze kubanga ekisinze ensi eno giteekanga bwe tugiraba kati saawa zino n'okulemererwa okuliwo nti n'abantu abafuluma mu maka gaffe si bateeketeeke
6: ako kitaba kya Katumba Omukosi wako
7: abadde akutuusibwako
6: St. Cyprian High School Kyabakadde somero ddungi eri omwana wo omulenzi n'omuwala kubanga liri ku musingi gw'ekereziya Katolika basomesa amasomo gonna aga arts and sciences tutumbula ebitone by'abaana nga tuyita mu music dance and drama kosa n'ebyemizannyo abasomesa baffe batendeke ng'ate baakuguka mu nkwata y'abaana St. Cyprian High School Kyabakadde tusomesa abaana ku O-level nga tugoberera New Curriculum Kosanaba elevo Esumeru ya finisangu wa mukono Musazari ekerezia Elie rugazi Tukubile kukusimu ya fe Noti musamvu noti nya Musamvu nya satu Emu biri munana Oba noti musamvu musamvu mukaga Muenda nya satu Emu biri munana Tulina ne Yunebu Center na

0: manyi wakawo ina abaana batano oyinako omukitundu oba babiri ekyo kyo bwe kiri naye kati saasira aliwo abantu batalina na sente zisobola kukebera DNA kiza tugenda kubeera n'abantu abatali baffe waka okitegeera kati nze kyeŋŋamba omuntu DNA oba oyina gyesonyi wa bwesonyi nze siri gigendamu naye tulina n'okukozesa ebyaffe wano ebya Buganda obuwangwa baffe bukebera abantu kikola ekyo kuba nze mukyala wange yali lubuto nempulira nga namulekera essimu yange kitegeera nga omuntu obeera nga olekedde essimu mukyalawo naye nga nakamuwasa nga tukyaletinga na budeeti nsina nakumuwasa bulungi tulyawo ku buli ssimu eri mu kuyimba kati essimu nevaako nekuddako voice recorder nga alicodinze ng'agamba omusajja ali lubuto nakati yazaala abaana we bali waka kigolooza bona okolaki tulina birabulaki tebali kuweereza
1: nga mpulira amanyi gampeddemu mpulira tabu kati olubuto lwani lulwo kozi kati mwana wuwo oba wooli gwe baagamba ono agambye bamisa semango jime agambye nti DNA y'ekiganda ekyaliwo lozaana abadaga nti weesingira naye nona DNA y'ekiganda yalina ebizibu byayo mpulira mbu bwebabalamubo abasibanga obulira bwe yabanga takwagaliza gwe omukyala ng'akalira akasiga omuzigo mungi so nga kasinkinga nga kakka ndowooza obuzira bwakkanga bwabanga abaana sibawaka bintu bizibu nnyo kanzije kubanga kino kikambwe.

0: ya magesa sulo yomziki ndivyo mizanyo abiri mwenya zedda chika izbule kwele sawa umusambu zifuse na abiri musatu akade kasale ya malega chamisa na tuline Reverend Father Dr. John Baptist Kaganda tuwegate kwa mkasera kano tugende musala
1: mulinya lya patri nerya mwana nerya moyo mtukirivu
0: amina
1: olwalero tukuza olunaku olukulu ennyo olw'abatuukirivu Petero ne Paulo bano mebikola byabwe byawufu ddala naye ng'ate balina ekibagatta kyekiriwa kwe kubeera abeesigwa mu kujulira Kristo era nga be tunaalaba bonna baafa bujulizi nga bajulira ebbanjiri ya Mukama waffe Yesu Kristo. Kale nabo bonna ababbulwamu amannya g'abatuukirivu bano ab'olwaleero Petero ne Petronila, Paulo ne Paulina, so ng'ate waliwo ne institutions zaffe ezitali zimu ezabbulwamu amannya gano Petero ne Paulo. Mwenna twagala okubakulisa okutuuka ku lunaku lwammwe ate era tubasabira. Petero ne Paulo bombi baali batume. Petero yakwasibwa omulimu ogw'okukulembera n'okulambika ekereziya era nga bwe tumanyi oyo ye Papa waffe omubereberye ng'asikira Mukama waffe Yesu Kristo. Obukulembeze buno obwabakwasibwa buvaayo mu vanjiri ey'olunaku olwaleero etuweereddwa. Vanjiri etuweereddwa olwaleero evudde mu Matayo omutwe ogw'ekkumi n'omukaaga olunyiriro lw'ekkumi n'essatu okutuuka ku lw'ekkumi n'omwenda. Kristo kyeyava amugamba nti ng'agamba Petero nti gwe oli lwazi ku lwazi okwo kwendizimba ekereziya wange n'emiryango gy'emagombe tegiri musobola era ndikuwa ebisumuluzo eby'obwakabaka obw'omu ggulu. Kyonna ky'olisiba mu nsi nga ne mu ggulu kisibiddwa, kyonna ky'olisumulula mu nsi nga ne mu ggulu kisumuluddwa. Yeye vanjiri etuweereddwa olunaku olw'olwaleero ng'etujjirayo ekigambo eky'obukulembeze obwakwasibwa Petero. Era ebifaananyi ebya Petero bye tukozesa mu kereziya bimulaga ng'alina ekisumuluzo okutegeeza obuvunaanyizibwa obwamukwasibwa obw'okukulembera ate era n'okulungamya ekereziya. Paulo ye yayatiikirira nnyo mu kuyigiriza evanjiri mu bannamawanga. Omulimo guno tegwali mwangu era Petero yennyini atunyumiza ng'atulaga omulimo guno gw'okuyigiriza evanjiri mu mawanga nga bwe gutaali mwangu. Katuweeyo ekyokulabirako. Bw'ogenda mu bbaluwa ey'okubiri Paulo gye yawandiikira ab'e Kolinti omutwe ogw'ekkumi n'ogumu olunyiriro lw'abiri mu ennya n'okweyongerayo, Paulo yennyini atulaga nga bwe yabonaabona ennyo olw'okuyigiriza evanjiri. Atulaga nti emirundi etaano Abayudaaya baamukuba kibooko asatu mu mwenda era lumu baamukuba amayinja. Emirundi esatu eryato lye baagezaako okulibbika mu nnyanja afiire mu nnyanja. Weefaananyiriza omulimu ogufaananako bwe gutyo. Bookolera tebasiima, bo baagala kusaanyaawo, baagala kukutta. Era atunyumiza nti baamusuzaako wabweru mu butiti. Ate ne bwe twogera obutiti oyinza okulowooza obwaffe obwa kuno winta ey'abali abazungu baamusuzaako wabweru. Era yakolanga nnyo obuteebalira ekiro n'emisana nga teyeebaka. Yatambula eŋŋendo nnyingi, enjala n'ennyonta byamuluma era nga talina kyakwambala. Olaba omulimu bannange nga bwe gutaali mwangu. Naye mu bino byonna teyatiitiira era omulimu ogw'okuyigiriza evanjiri yagukola. Mu butume bwa Petero tulaba ng'amaanyi, obuzira, obumalirivu, obuyivu n'obukozi bino byonna bye yalina mu kuyigganya ekereziya kubanga ye gye yatandikira. Yasooka kuyigganya ekereziya n'amaanyi n'obuzira n'obumalirivu ate nga yali musajja muyivu. Kaakati ate bino byonna bwakyuka bye bintu bye bimu kaakati byakozesa okulaba nga ayigiriza evanjiri. Era mu bifaananyi bye tukozesa mu kereziya Paulo bamutulaga akutte ekitabo ekitukuvu okulaga omulimo gwe yakola ogw'okuyigiriza evanjiri. Paulo mu kusooka yali muwalanye w'ekereziya, naye ate bwe yakyuka n'akyukira ddala obutaddamu kulaba mabega. Kakati wano tuyigawo ki? Abooluganda tuyigawo nti tuleme kulowooza nti obulamu bwaffe obutatuuse. Kakati ate obwo bujja tuziyiza okuyigiriza evanjiri, tuteekwa okugirangirira, twerwaneko ebyo ebitatuuse tusobole okubyeggyako ate tusobole okulangirira evanjiri nga Paulo bwe yeerwanako. Paulo mu bigambo bye agamba bw'ati mu bbaluwa gye yawandiikira ab'e Filipi omutwe ogw'okusatu olunyolo 13 n'okweyongerayo, agamba ebyangu enkoto mbyerabidde, nduubirira bino ebindi mu maaso embiro, njagala nzituuse nfune empeera. Olaba Paulo nga bw'akyuse? Paulo atuyigiriza obutaddaawo nno kweraliikirira ebyo ebyayita, ebyatusobako. Ffenna tubeerako n'ebyatusobako, naye kaakati atuyigiriza tuleme kuddaawo ate okweraliikirira ebyo ebyatusobako byetakyasobola kukyusa, tuleme kukaabira matagayiise. We must learn to accept what we cannot change. Paulo atugamba nti ebyo ebyasoba abooluganda tubite tubyerabire, tutandike obulamu obujja nga tutandikira wano we tuli, tutandike obulamu obujja, tuluubirire ebyo ebituli mu maaso obutaddamu kwesittala. Obulamu bwa Peetero nabwo nno bwalimu entonnyeze, naye atuyigiriza ekigambo eky'okwenenya. Katutunuulire Peetero katono nnyo. Okugwa kwa Peetero kwasookera mu butassaamu maanyi. Kristu ng'ali mu kubonaabona mu Getsemaani yagamba Peetero ne Yakobo batunule yaagira yeegayirira. Buli mulundi yabasanganga beebase. Buno bwe bunafu bwaffe ng'abantu. Peetero yatandika okugoberera Yesu ng'amuli walako, yatandika okutya okuyita ne Kristu. Peetero kyamwanguyira okugenda n'ab'ensi, yayingirira ddala mu luggya olw'omusosolooti omukulu n'atuula ku muliro n'ayota. Peetero yakomekkereza yeegaanyi Kristu nga bw'atamumanyi. Enkoko bwe yakookolima, Peetero n'ajjukira Kristu kye yali amugambye nga bw'ajja okumwegaana. Peetero yategeera ekibi kye n'afuluma ebweru n'akaaba nnyo. Amaziga gano aga Peetero galaga okwenenya okw'amazima. Atuyigiriza ekigambo eky'okwenenya. Paulo buli lukya yayagalanga nnyo okuyiga Kristu. Atunyumiza yennyini mu bbaluwa eyaba Filipi omutwe ogw'okusatu olunyolo 10 n'atugamba nti njagala okumuyiga, mumanye manye n'amaanyi agali mu kuzuukira kwe, ntegeere n'ekigambo eky'okugabana ku kubonaabona kwe. Okwagala kuno kwasindika Paulo obuteekuula mu ssaala nga yeekwasa Katonda, ng'amwanjulira emirimo gye n'ebimusoomooza bye yasanganga mu mulimo guno. Yeebuuliriranga nnyo ku Kristu ne ku kuyitibwa kwe. Obwesige bwe bwamuli mu Mukama eyamulonda okumulambika n'okumulagirira. Tegaali maanyi gage ku bubwe. Byonna obiraba mu bulamu bwa Paulo. Obukulembeze obwakwasibwa Peetero bulina ate nabwo kye butulaga. Peetero yalabuukiriranga nnyo ebintu. Obukulembeze mu kereziya bubeera bwa buweereza. Peetero yalina okulabira ku Kristo atajja kuweerezebwa wabula okuweereza. Obulungi bw'abalala bwe buba bukulemberamu, ate naddala abo abali mu buzibu abatalina bwogerero, ate bano bo balina okuweebwa enkizo kubanga kereziya eriwo ng'eddoboozi lyabo abatalina bwogerero. Ffe abakulembeze tulina obuvunaanyizibwa obw'okuba abawulize, ate era n'okukwasiza ffe abakulemberwa tulina obuvunaanyizibwa obw'okubeera abawulize n'okukwasiza wamu n'abo abatukulembera. Paulo atuyigiriza ekigambo ky'okukola. Tiyatuulirangaawo alinde bamuweereze. Buli kadde yabangako eky'omugaso ky'akakolamu. Paulo atuyigiriza obudde bwe tulina okubukozesa ebyomugaso tusobole okweyimirizaawo tuleme kukaluubirira balala. Mu bbaluwa ye ey'okubiri gye yawandiikira ab'e Tesalonika agamba nti mwewala abooluganda abagayaavu abatagoberera ebyo bye twabayigiriza. Musaanidde okukola ngaffe bwe twakolanga bwe twali nammwe, tetwali bagayaavu, tetwalyanga mmere ya bwereere, wabula twakolanga nnyo nga tufuba emisana n'ekiro tuleme kubaako gwe tukaluubiriza. Kaakati oyo Pawulo atuyigiriza ekigambo eky'okukola, era n'ayongerako n'agamba nti ne bwe twali nga tukyalina wamu nammwe twabalagira nti agaana okukola emirimu n'okulya talyanga. Oyo ye Pawulo. Mu kutuusa emirimu gyaffe, Pawulo atuyigiriza ekigambo eky'okwetuma, okulabuukirira ebintu ate era n'ekigambo eky'okuyiiya. Yali muntu anywerera ku nsonga nga tawugukawuguka ng'alemerako. Yali mwetangize era nga wa buvunaanyizibwa. Yakumaakumanga abalala babeeko kye bakola era nga ye kyakulabirako mu kukola. Yalina obumalirivu obungi ate nga tatiisibwatiisibwa. Oyo ye Pawulo gwe tukuliza olunaku olwaleero okufunza byonna abooluganda, tubeere bantu bakozi ate bye tukola bibe nga biri ku pulaani, tuleme kweterebukamu nti embeera ey'obwavu abangi mwe bali tesobola kukyuka. Embeera eno tujja kugikyusa awatali kulera ngalo, tuyina kukola nga Pawulo olwaleero bw'akituyigiriza mu bulamu bwe. Abatuukirivu Peetero ne Pawulo omulimu ogw'okulangirira evanjiri baagukolera mu mbeera erimu obukyayi ate era n'okuyigganyizibwa, naye tulaba nga tebaaterebuka. Baakozesa buvumu na bumalirivu, baali beesigwa mu kulangirira evanjiri. Pawulo omutume kyava amaliriza n'ebigambo bino mu bbaluwa ey'okubiri gye yawandiikira Timoteewo, n'agamba nalwana masajja embiro nzimaliriza, okukkiriza nakukuuma, nsigazizza kimu, engule ey'okuyisa obulungi, omulanzi omulungi aweera mu mazima aligimpa ku lunaku luli. Omukama ye yannyamba n'ampa amaanyi ne mmaliriza ebyetaagibwa mu kuyigiriza. Nawona bwentyo akamwa k'empologoma. Abatume bano bombi abooluganda baafa bujulizi. Batya baafa bujulizi era nga baafiira Roma. Peetero baamuwanika ku musaalaba naye ng'ate omutwe gwe bagusulise. Ekino Peetero yennyini ye yakisaba abambowa abaamutta nti aleme kufaanana ne mukama we Yesu Kristu, naye yafiira ku musaalaba naye ng'omutwe ogwo gwe guli waggulu. Ate ye Pawulo yatemwako omutwe. Bombi nno baaziikibwa Roma. We baziika kaakati baazimbawo kereziya ez'ebijjukizo. Batusabire naffe olutalo luno olw'okukkiriza tusobole okululwana n'obuzira, olunaku lubabeerere lulungi.
0: Amiina. Twegateko ku 755-4-83-73 ne 07-84-43-02 ate meseji ya WhatsApp ku 755-4-83-73 wona wonooyita tusobola okuba nga tukufuna otuuse ekyetaago kyo mu ddakiika entonotono zino ze tulina ziringa nnya.
2: Lilian webale kuweereza ono kansala muwa ina Jemba Mulongo kulida mu Kirombe ne muzeeyi Dembawe na Jemba Maduuka batumbudde. Lilian era omuze gwe njagala okwogerako bano abantu abageeya.
3: Faaza tusiima essaala yaffe gy'otuwa. Nsaba Faaza oyongere okusabira ku famire yange nsobole okufuna fiizi maleyo fiizi w'abaana. Otuyambe abalwadde maama wange omukyala Nakata Florence amagulu agamusumbuwa wamu n'omukyala Namugenyi wini naye omuyambe obimusumbuwa byonna obulumi bugende. Ono kansala muwaye na Jemba.
0: Tseyanziza muwaye beera bulungi oli ku nkuluze y'amagezi ensulo y'omuziki n'ebyemizannyo. otuusa ekyetaago kyo mu ddakiika zino ze tusigazza entonotono. Hello. Yesebo.
4: Manya gali wango Charles Kono FC in district NPG.
0: Yesebo.
4: Neba za faza. Amungu na mtegeza ako ogokusonda sente zo kuzimba kyatu yaffe. Tubadde ku mulimu gw'okusonda sente z'ekyapa naye Mukama yeebale nti sente twaziwezezza. Kati ngadde twasaba zange otusabira kale tusonde sente z'okuzimba kyatu yaffe. Era nnyongera Katonda akabenje ke nafuna nali nzeemulako nga nzira mu kibuga nga ndi ku booda. Naliko ne bannange baakyabirize nga ndi waafuta ku booda emotoka n'efoona ne tugwa mu kkubo wakati. Oluguudo lwali bize naye Mukama yatuyamba nti twavaawo nga tetunyonya buzibu bw'amaanyi okugyako ebiwundu bye twafuna naye nga biwundu era nneebaza Mukama kuba nti ebiwundu byawona. Era namwe ne mbeebaza nyebalira ddala okusabirako obutakoowa neebanye mwebalire ddala nija Mukama abaddeewo.
0: Tweyanziza ssebo nawe beera bulungi oli ku nkuluze y'amagezi Father weebale kuweereza n'okutuyigiriza. Neebaza Omukama olwa byonna byampa, nsabira abaana bange n'abazzukulu ekirabo eky'amagezi. Nsabira abantu abayita mu kusomezebwa Mukama abayambe bavuunuke ebizibu ebyo. Nsabira abakristu ba Kibuye South Parish Mengo kusenye Mukama abawo omukisa mu mirimu gyabwe era banyweze okukkiriza. Hello.
5: Siri yani wali kuweereza ne Faza Kaganda.
0: Yesebo.
5: Ono tiserwanje gyali nabbingo. Faza nsaba omwami yawe nabbingo atunga ekyala ne akwagala nnyo ayagala omusabireko atunga ekyala nawe nabbingo. Faza osabire ku sitiso ku itali waffe Angel. We nabbingo tuyite college naye akwagala nnyo. Faza tusabeko programu ya feno abasaposa batekemu nyosi batekemu akasente batekemu sente kwa programu ya feno uliza abantu bangi basaposa bonna bonna abana business programu feno batekemu sente so kuliza abantu saba Katonda tegate jia disiwanja enabingo.
0: Tweyanziza Gerard Bera Bulonji
6: Faza wabale tuweleza nili ya nize kakulu mchikubu Faza sabo tisavile koto ngele kunye na mjini ya fi noku govedele vyo haba sasa duja fi wapa tulambiso kukora mwebale nyomu wabale tuweleza.
0: Hello.
7: Faza na imba damu hile mwebale kutuweleza.
0: Yesebo.
7: Mkafira asa waneruwero sabo sabire ko muganda wange Beti yamenye ko kuguru Mukama muyamba kirade mafole mirimo gyo bulungi Faza ne madame no runako rurungi.
0: Amina na wasibe bulungi sebo.
8: Faza ne bibi yani mwe bali kuweleza mwe bali sala za fevu ni trobo ni runako tusimila dala amanya ano kubimu tumbeza bafaza sabire ko mwana wangatu sasi mutawanya zungo ni dadala kono jawe nisi yafe akisabire. Amina.
0: Tweyanziza Father basi neto chayinza kusuka wolu obudde nsaba katugende nabo.
1: Ayi Katonda Kitaffe, nga tutandika wiiki eno twesaba mikono gyo ne twesabira omukisa ate era ne twesabira obulamu obulungi munnaffe muwaye famire eyo tugisabira ate era n'okusoomoozebwa okwa school fees kw'olina nakwo tukwanjula eri Omukama akuyambe. Waliwo munnaffe Nakacwa mulwadde ate n'abalwadde abalala bonna b'osabidde tubateeka mu ssaala eno tubasabira okuwona. Munnaffe gali wange omulimo gwe muliko gw'okulaba nga muzimba ekereziya wa Katonda. Omukama yeebale kutusobozesa kufuna kyapa eky'ekereziya yaffe kati olugendo lwe mutandise olw'okuzimba ekereziya Omukama abakwatireko ate abo abaafuna akabenje nabo tubasabira Omukama abataase. Aliwo munnaffe omu yeebazizza Omukama Katonda asabidde abaana be n'abazzukulu ate n'asabira n'abakristu aba Kibuye Sabu Parish ate era naye yennyini yeesabira mu mirimo gye. Munnaffe Ssewanja tusabira munnaffe yawe ali awo ku mulimo gwe ku kyalaani munnaffe.

0: mera toetwa je wiyeje wape umanyiru kwa abo muganda wa wiyeje wa mzee achari wonga tana wange wei ya mugamba timunai kukenze mkavu mei nyo ulimi rukole ki kukende zi mba dendi wano ka laptopu kangangina nja ya malogo otikota iwa devi ogele wakupeo nambi uri nizoro suna abimanyi na ye mpuri dokunyula kwa amanyi na mpuri asuna ya yokera wa chini hata manyati abantike waliba uririza bali kodinga o ya galabantu wakutale mkafu menti alawate mkafu menti mkama oma uwaveranga na yekuru sekere wali ya alimu mkafu menti ainavi ya kwati nida uje wali umuwaka wafe umuri chadi umimanyi uje ya liro ya watipi weyatuka kuko constituency na vuza vuza abantu chada kipingi budemu atenzi zeno kagacho na andaba itu itu chivicha ina dini mmotima hivi itu mbo tu agenda mevi na vio ukuzi tu agenda tefane watu tomesa suno vimanyi kwa tu agenda ya parlamenti na tungala ogeti za parlamenti vimanyi kweka la kasa kati huyo wena matama gageze moto kahiyo parking zao kukurende sapienza BMW kwetu tamu za vigere anyway.
1: Ok kale suna njaga losu okude mojo
2: kakati omanyi mwami junju omutoku no sepulinji obuzi toko ogutika chibuwanirira Uganda ngempulide ibashiro buli yankoye gasembyo nemereddwa n'okumutegeera ekitufu kyali mu kwogerako njagala kumusaba mu bigambo by'omuwulira nga muwagizi wa gavumenti ye bw'oba otambuza bigere vaayo
1: akolimidde
2: leka kukolima bw'oba otambuza bigere vaayo jange eno muffe bye tutambuza ebigere ne tulwane naye kati ate gwe ekibi tuli mukulwana gopu ne motoka ate bogama otwongerayo wala ndi ate mulwana nkyayagala ebigere kati abantu ebatu batukalubiriza naye nga mu ngeri eyenjawulo mwami junju njagala kwebaza abakubya amasimu n'abatuweereza obubaka nga butuzaamu amaanyi tujja kwongera okulwanirira abantu newankubadde nabo tubakubira omulanga nti baveeyo ebalaba nga waliwo omuntu ali mu balwanirira nabo balwane mwami junju nange muhozi mutia sina mubiri gwa chuma nange mutia nange ndi muntu sebo mfa era abantu ala mu basement eyo ne bansuba bluka ku musajja sebo nange nsobola okulajana okufissa obudde n'enzijja wano njogerera abantu mwami junju ebeera sacrifice jimba mpaddeyo naye kiri mu kutuluma basebo ne banyabo abantu abavuddeyo okubalwanirira bamukwata mmwe nga musirika kye mubanga abataliiwo tubasaba nammwe mubeeko bye mwogera pe mwami junyo obusiraamu obusiraamu obwo bwagamba nti bw'olabanga ekintu ekibi kyogereko naye bw'oba tosobola kukyogerako ng'oli mutiitiizi kale no baga abo bange ekintu ekibi kijjewo n'omukono gwo bw'oba oli mutiitiizi kyogereko naye bw'obanga oli munafu nnyo nnyo nnyo nnyo kale n'okukyetamu kikole ki
1: kyetamu
2: naye bannayuganda ku ebyo byonna ebisatu tekuliko kye basobola aa tekuli abo b'olaba abo bwe tulituuka kumutendera omuntu n'ayingira ekereziya oba ekkanisa oba omuzikiti ne bagumulekamu
1: nga z'okusaba abantu ne bagenda
2: ne bagumulekamu ate ekyo kirina kubeera ku mitendera gyonna bakwaza mulekeraawo okuwanga abantu emikisa abawagira abantu abakola abantu ebibi bamaseeka mulekeraawo basomera amaduwa nenze mwami jyoitereyo kintu kinnuma n'owulira nga bakutta omusiraamu enkeera n'owulira omukolo nga guli mu setawuse nga baseeka munaana bye bali ku layini yo maaso basebya amajibba ekintu ekyo kimpisiza ddala
1: kansoka nzigyewo obulango buno tweyongereyo
3: business yo terikula ngato jiranze lwachaba ntubala nga

0: kugambi oba nga sikutegezeza oba nga sikusaasiddeeko gwe wenna ali eyafunye ebizibu ebyenjawulo olunaku olwaleero weesige Mukama Katonda oba mwekwateko olunaku olwenkya lukutambulire bulungi ate gwafunye ebirungi nawe sigala ng'omusaba n'olwenkya lutambule bulungi tokirya mizannyo ze Bernard Muwola bingi ku meeza awo tubikuletedde
1: okay weebale nnyo weebalire ddala Bernard Muwola noza tutandikiraawo wennyini tujjide ku mpewo ng'eggwanga la Brazil obusajja obujapaani bubadde bukyaba kutte squeeze awo nga Brazil emeddwa okuba breaking nga bo bukyaba walaawala bwagala kulaba nti abasajja bano abaaliko ba champion bakola ki bawanduka mu mpaka zino newankubadde nga of course oluvannyuma mudakiika si ntono okuva dakiika mbale emabega kaawo Brazil ofunye ekolayiza naye Brazil omupiira gwetuwadde si gwegwo gwe tubali tugisuubira obuzibulire ddala
0: abanaffe aba Brazil
1: kubanga bw'otunula ddala kuviira ku Moroko ogwaggulawo twali tulowooza nti Brazil
0: ejja
1: kuyisa mujenje kalo
0: Brazil okutwaliza wamu nti mu kaseera kano otunuulira omupiira gwe basamba nzije nkigoberera ebiseera ebisinga nti balemeddwa okusambira wamu nga ttiimu olabira ddala nti ba opponents baabwe bwekuba ku defendinga bonna bajja ne badifendinga bwekuba ku luba bonna bajja ne badifendinga ate ttiimu y'omutendesi Carlo Ancelotti nze njikubyemuko ebituli okutwaliza awamu nti ebiseera ebisinga naddala mu backline ali mu kukozesa abasajja abakuliridde mu myaka nti olina okubeera nga bwotyo osoma opponent wo tumanyi bulungi nti abasajja abajapani bali mu kusamba nabo mu kaseera kano abasajja abaddusi ba misinde naye ate buli bwosiba abasajja bano abagenze nga bwe batyo bakulirira mu myaka nga tebasobola kudduka dakiika 20 consecutively ekituufu kiri nti oba ttiimu oginyise koze mu kaseera kano oba kutunuulira nti waaba tanaakola substitute yonna bukyawo tujjidde ku mpewo nga Dagala Santos abadde akyali ku kisaawe mu kabaakaawo of course tumutunuulira ali mu myaka giri 32 mpozi ne Danilo naye akyali ku kisaawe emyaka giri 34 wo combining aba babiri nga bebayimiridde mu defense yo ngaate abakuleetera ba Japan ekituufu kiri nti oyinza okubeera nga otyo ofuna obuzibu obw'enjawulo naye nga tutunuulira musajja mukulu amanyikiddwako nga Neymar dos Santos naye alemeddwa okubeera nga bwatyo akwatagana ne musajja mukulu Mathias Cunha wa Manchester United nti bw'otunuulira mu attacking force awabaddewo okutomeragana bali mu kolaidinga ngaekirala nti n'okuba passes eziri awerere oba engerere bagera okola bali wamu passes deziitawo nga ziri bwerere oba nga ziyita bukyerere so ne bameeza nga bwe batyo defense yabana pamanyikiddwa nga Abajapani bali kavalinze so ekiviirako wasted balls ate buli wofuna wasted balls of course tiziwera counter attacks nga zida joli so banaffe amanyikiddwa nga Brazil balina okola ennyo okubeera nga bwe batyo basakisidinga mupiira gw'olunaku olwaleero baleke okugoba kiri nti teri mutendesi atali wagwange eyali awagudde ku ki akuwawulikako ebiseera singa abazze bawangula babadde bannansi tiwebeera Brazil nti yetutte ogenda okulaba nga abadde mutendesi mu Brazil awabeera mu Germany nti yatutte ogenda okulaba nga abadde mutendesi mu Germany naye ate mu kaseera kano nti atendeka Brazil musajja mu Japan Carlo Ancelotti so ekyafaayo ekyo musajja mu Italy yes tekibatunuulira nnyo oba tekiri ku saidi yabwe okutwaliza awamu basi kye balina okukola bakwatakanyize wamu basobole kuba nti ebeera etambula bulungi saidi zino
1: anyway of course Brazil ebitone byakendeera worldwide naye bw'otunuulira abazannyi boyinza okuyimirirako okusitula eggwanga lino erya Brazil si be bangi luli Brazil yalina abazannyi abawerako baali nga basobola okugisitula kati ku ssaawa zino Neymar baali bamuyinamu essuubi ly'amaanyi nnyo naye oyinza okugamba nti Neymar basaze okusinziira ku kye baali bamuyinamu essuubi lye baali bamuyinamu ne sente ze yagulwa azanyidde makirabu g'oyinza okwogerako ag'amaanyi Barcelona PSG so wali olowooza nti Neymar kazze kazze ku mapwe ng'osuubira nti agenda kusobola okukola ebintu bagawucho bye baakolanga Ronaldo Dalima bye baakolanga okusitula Brazil nobeera ng'ogiweese ku ki ku mugongo naye olaba nti kikyagaanye oba kyagaana ku myaka 34 gy'alina sisuubira nti akyasobola okukikola obuvune bumufuukidde obuvune kati gwenza okwogerako ng'asobola okusitula Brazil Junior Vinicius Junior anoza gw'otunuulidde ate naye alabika nga ttiimu emumenya kubanga era olaba ne ikolayiza gye bafunye mu dakiika 5:06.

0: tebedwa kasimiro. So olaba nti ununya ya abazanyabo abali tal abaina talent abasolo gamani kati Brazil tujetisi ngasibe bangi boda mu defense makunyo siyo defender ne kuchoto wano boyinzo kutula ko
1: etewali
0: okuva makati bola banga bakaka bayimiryanga oba kaka abo olaba nga tebaliwo
1: dala bye ne Ronaldinho oli yasoko
0: kwa nga Brazil eri flat
1: asambira ko kilabu ele timu ele malikuda kunga ya Brazil nara bye nga wana msajia mkula majuru wa matosu kunya mpiro go kwa wete kwa basa mbio kwa wete kwa samba so tupa tutu usawo anti sawa zino kunya ya alimu kwa niwa ya chitu mchini ndi Brazil wabacha aliwazi
0: eri nyalina neri afayo nomutende somulunji mamulina
1: na ye kwa imiri
0: naye kwalite y'abazannyi baalina ku kisaawe tewali njawulo n'abalala kubanga abazannyi bali exceptional ku kisaawe tebaliiko kati bw'ogamba Mathias Cunha owa ttiimu ya Man U sigwoyogerako kati olabanga yes bambi oba omutiisa omugugu guba gw'amaanyi n'omumaani tyana bakutebenkera
1: bulungiatugambe
0: kino yetise Brazil ekyamazima
1: wacannabanegolo gye balina saawa zino nti ebadde yeetaagisa legendary Casemiro okusobola okulaga ti agiteeka muki amukatimba naye ate bwotunira nti bano emiti gy'emiti egiriwo gibadde gikyalemeddwa okubeera nga bwekyo gikola ekyo akyefo nakyo tubali tusuubira nti Brazil asobola okubeera nga bweti ekikola sisuubira nti Brazil asobola okuteekawo okuvuganya okw'amaanyi nnyo ng'oli mu kulwana na Bufalansa for example oba okwataganya Bufalansa oba ng'oli ku Argentina ekituufu kiri nti kibiyinza okubeerera ekizibu okubeera nga bwotyo oteekawo okuvuganya okw'amaanyi
0: kale katusoke tujye obulango mu tubirenga tukomawo tugenda kubanga twogera ku nsonga endala nyingi nnyo agwe munanga le yawuliriza enkuli z'amagezi.
2: Erinyumu teriggwayo terikuzikiza wenyigire mu Virtual Sports za 22bet osigalenga ojumire ebyemizannyo awatali kkomo wewandiise kati ku 22bet.ug gezesa emikisa kyo ne Virtual Sports za 22bet nyumirwa crash games oba casino ne slots buli luzannya guba mukisa mupya gwa kuwangula tolinda wewandiise kati wegatte ku binyumu bya 22bet.ug betting wa bulabe eri obwongo betinga n'ogwegendereza waba myaka 25 n'okudda waggulu
3: bisinesi yo terikula nga tojiranze lwaki abantu balanga bye bakola anti bakasitoma balina okumanya w'osangibwa kizimbe kiw'okolera n'okutegeera kiki ky'obaguza oba ky'otunda n'olwekyo ggwe omulungi ayagala okufuna bakasitoma jangu ku Radio Sapiensi ensambya olange naffe si bizibu okutufuna jangu nnyo kuba bukubi ku namba zino nooti 752-897-6 oba +256 2928 oba tutuukirire ku mukutu gwaffe ogwa www.radiosapiensia.com jangu olange naffe aba Radio Sapiensia tojja kwejjusa
4: Honda SC110 kajambia ye pichipiche eriko omutindo gwa mu Japan ye nyini eiriba boteka mu Honda oil ovugo mwezi mulamba warranty ku injini ya myaka 2 amafuta eunya ko mawunye atengo kujifuna loni no jifuna musawa na munana zoka gwa mukozo wo musala jangunga boli tukuwera ko box ya spare jude twina ne Honda Excel Honda SC15 generators water pumps e bombe zifuira obumo obulima byonanga bya Honda jangu ku matabi gaffe mu ndeba mu masuga Equity Bank Lugogo bypass mu masuga DHL ekawempe nga ku Centenary Bank na matabi gaffe okwetoloola eggwanga kuwa simu noti 200-900-8027 obaweereza WhatsApp ku noti 7-1-7-7-7-3-3 mwe aba boda boda bakyali eno twagireese eyiriba enkozi ya ssente naawe ayagala okwegulira pikipiki yo eyobaswe kinoomu oba eyamalidaadi tutuukirire ku matabi gaffe gonna
5: omuvubuka na wasusizza emyaka egy'obuvubuka osobola okugifuna ng'oyita mu Centenary Bank
4: Honda SC110 kajambia ya pichi pichi eriko
6: ewakagi makago ka nga lanji eziruo zeze ntufu kubanga lanji ziko loku singo kujuzi ekisenge zitulambika kungiri jitutambuza mwoblam engiri jitulaga mumu kwa ano kuna butabwe tulota waliwo lanji ezikakamu lanji ezikume biru uzo lanji ezidetaka bugu mwonesanyo kono obumu kati mungiri yo najo ya gala makago ka ulikike looza ku Plascon lanji ekulidwa kururuo Plascon color your world
7: Richard Masembe Mukanango ajaganye emyaka 25 Silver Jubilee mu konsati y'amaanyi nga jya July 12 mukaga ku Popo Hot Atero, Emiago Samuel, and Jacobi Kuduo, Paka Sawa Satu, Oking and Tuan Satu, Vipemi Tuan Kumi, Ajimizam Kanabuidi, Richard Massembu Kalan, Hom Katuliki, Omiwangi Besitan Zakatonda, Mulekalesia, Katimia Kabini went down and went to, Mutatu Mikatunga to tender Zakatunda, Uruweza, Abatemu Kalango Musanga, Omotegera, Jasima Makanda, and Jawereza, Hamanaba Maria, Omkoma Mudali, Mutatu Akino Musanga.
8: Nenonge na kuzomu ezabidi mumu endo mwezo ugo mkaga, tujukirira ko Petero ne Paula abatuukirivu empajiruwaga ezekerezi ya Katolika. Petero yazaliwa mu Bethsaida ku lubalama lwa Semayanja ya Galilaya. Kitaawe ye Yowaana ne muganda we Andereya era nga naye yali omu ku bayigiriza ba Yesu abaasooka. Petero ono yali muvubi era nga yali ayitibwa Simooni. Yalondebwa Yesu okuba omukulembeze w'abayigiriza 12, awo Yesu n'amutuuma erinnya erya Petero eritegeeza olwazi era Yesu n'amwesiga n'ebisumuluzo by'eggulu. Petero ye Papa yasookera ddala okukulembera Ekereziya Katolika. Petero yattibwa mu mwaka gwa 64. Mu biseera nga Emperor Nero ye mukulembeze era yamutta mu ngeri y'emu nga Yesu ekyenjawulo nti ye yawunzikibwa ku musaalaba era yafa bujulizi. Petero yalangirirwa mu batuukirivu nga bakozesa enkola enkadde. Petero omutuukirivu yawolereza abavubi, abakozi b'obutimba obuvuba, abazimbi b'amaato n'omulimu gw'obwa Papa. Ate ye Paulo yazaalibwa mu Tarsusi kati emanyiddwa nga Taki era yazaalibwa abazadde Abayudaaya ab'ekika kya Benjamin. Erinnya lya Pawulo ery'obuzaale ye Saulo era yali mukafiiri eyayigganyanga n'okutta Abakatoliki. Oluvannyuma lwa Saulo okufuna okulabikirwa kwa Yesu omuzuukivu ku lugendo ng'agenda e Damascus, yakyuka n'afuuka Omukatoliki era n'afuna erinnya erya Pawulo. Pawulo ono yafuuka omuyigiriza w'ekigambo kya Katonda eri amawanga era yatambulanga ku ngendo ez'enjawulo ng'abunyisa evanjiri n'okuwandiika era bye yawandiika soma nnyo mu ndagaano empya. Paulo yatibwa mu mwaka gwa 67 mu Roma era yatemwako omutwe naye yafa bujulizi. Paulo yalangirirwa mu batuukirivu nga bakozesa enkola enkadde. Paulo omutuukirivu yawolereza abaminsane, abayigiriza evanjiri ya Katonda, abawandiisi n'abakozi ba gavumenti. Petero ne Paulo abatuukirivu, mutusabire.
9: Abakulembeze ne staffu ya Radio Sapiens ya fenna tutwala omukisa guno okubeebaza nti mwebale nnyo okubeera w'abawuliriza abaffe mu mpaka z'akamalirizo ezakabbinkano kakatikisimu 2026 ezabadde ku St Pius Masajja Parish. Bwe twafunidde omuwanguzo w'okuntikko Mugirwa Paul ava mu Naddangira Parish.
10: Erinnya lyange nze Mugerwako Naddangira Parish. Nebaza nnyo Katonda olw'ekkula lino lyentuseeko kubeera nga nze muwanguzi omwaka guno. Nebaza nnyo aba Radio Sapiens okututeerawo entegeka eno. Nebaza abakonda abaateekako ekirabo kino ekyabawanguzi.
9: N'abalala ne bagoberera.
11: Tamale Francis Xavier era nga nsomera ku St Joseph Primary School. Nnyo obubonero 18.
12: Erinnya lyange nze Damu ya Edward. Nsobodde okwangula ttaka ya steel 600 litres.
9: Basponsazi baffe mwena naddala bahonda by Mark, Centenary Bank, Student Tube, St Mbaga Major Seminary Gaba, Caritas Uganda National Office, Banjidu Properties n'abalala mwena. Mwebale.
13: Ora shena munye katenyeze nya fama Radio Sapiens enkuruza magezi ensolo yo muziki nebyemizanyo webali nyo webali le dalago we na chali eyo auliriza enkuruze ya magezi da chikazizi no zili asatu mwemu ezakaita kusawa esatu eze kiro kyo lunako olwalero webali nyo webali le dalala okuba ntino chali ko ero uliriza enkuruze ya magezi kambocha omukula itiwa Mwesigwa Henry alubalita sebo webali kuliriza side ze muduma wo chokola chama nyo okuba ntino beranga ko ango uliriza
0: kuzo mpira guchari emu emu aguli mdachika ya nsambu Brazil emu Japan emu abwe tembera kwa imiride tuwele vila nchino kusawa zigena kuwela tanu chitundu ze chilo chalero tugenda kulabe gwangi ila Germany bagenda kuanga vaza nye gwangi ila Paraguayi mpira ugo jeguli chilo chalero ate kumacha ngabuke de wanga bucha sawa kumi ze chilo tuja kulaba Netherlands ngabasa ambe gwangi ila Morocco nole chapafiri katubeleko mpira ugo tulabe uba Morocco ene solo kuita kubasanja banabadacho wate bayiteko nenga embera bwetu bayimiride agwe mnanga uliza jukira ntino tuli kumutendera gwa round of 32 agwe mnanga uliza ate onako olwencha kusawa 2 tujja kulaba Ivory Coast ngesambe gwangi ya Norway Ivory Coast ngesambe gwangi ya Norway ate kusawa mukage ze kiro tulabe France ngesamba Sweden awo njogera onako olwancha ate onako olwencha kumacha kusawa 10 ze kiro ekyo onako olwencha Mexico ejja kubangeza nya Ecuador onako olwencha kale mbera bwetyo bwemiride mpile jiriyo njijo kubanga jiza nyibwa wali mu World Cup abazanyi abali yo uyunzo kubanga obadito chimanyi abazanyi abali mu mpaka zineza World Cup omugate bali abazanyi lukumi mubibiri mwana munana abazanyi lukumi mubibiri mwana mumunana bebazanyi abali yo oba ababadde yo omugate nga neza wanduse tuzibaliddeko nga namwanga ga wanduse tugabaliddeko bali abazanyi lukumi mubibiri mwana mumunana naye kubazanyi olukumi mwe bibiri mwana mumunana abazanyi kaga mbatano bwetegereze nnyo ebyafaayo byabwe biraga nti abazanyi bano o enkaga mbatano bazalibwa mu gwanga lya Budachi naye nga bazanyabo bazanyire ense ezenjawulo abazanyabo bazanyire ense ezenjawulo enkaga mbatano ku bazanyo olukumi mwe bibiri mwana munana abazanyi enkaga mu batano bazalibwa mu gwanga lya Budachi abazanyabo egwanga lya Cape Verde lina ka bazanyi mukaga abazanyao bazanyira Cape Verde naye nga bazalibwa mu gwanga lya Budachi egwanga lya Morocco lirina ya abazanyi basatu abazanyira Morocco naye nga nzalwa ze gwanga lya Budachi egwanga lya Turkey waliyo mu wabaddeyo omuzanyi omu nga azanyira Turkey naye nga naye nzalwa ya Budachi egwanga lya Ghana babaddeyo n'omuzanyi omu wabalina yo omuzanyi omu abazanyira naye nga nzalwa yaki ya Budachi New Zealand nabo babadde balina yo omuzanyo omu nga naye azanyira New Zealand naye nga nzalwa ya Budachi gwanga la USA balina yo omuzanyo omu nga naye nzalwa zaki nzalwa za Budachi gwanga la Chulakao balina ya abazanya 2 mbatano kugambye nti Chulakao balina abazanya 2 mbatano atenga abazanyi mukaga Cape Verde basatu Morocco ne gwanga la Turkey basatu kata basigadde Ghana New Zealand ne USA bayina omuzanyo omu kale embera bwetu bayimidenja gadde kyona chonchukuwe osoro kubanga okitegeera agwali yauliriza enkuliza mugezi tubanga tuvudde ko kawo ani tugenda ko kumaulire ngawe gatambula okuvaako era ebweru gwanga agava ko mutimi anapa bachewusi egalaga nti onaku lwalero timu ya Chelsea ekakasizza ngabwe mazo kubanga etuuka kunzikiriziganya ne yali omutendesi waabwe Enzo Maresca olw'okuba nti omutendesi ono Enzo Maresca olunaku lwalero akakasiddwa ku mulimu gw'okutendeka club ya Manchester City ngadda mu kifo ky'omutendesi Pep Guardiola yalangirira nti omulimu gw'okutendeka Manchester City agwenenyeza omwezi ogwo oguwedde omwezi gw'okutaano Pep Guardiola yalangirira n'agamba nti bannange omulimu gw'okutendeka Man City kangu komi wano byenkoze kombi koze n'abala batandikirawo oluvannyuma lw'emyaka 10 ng'atendeka kilabu eno eya Manchester City kakati timu ya Man City Guardiola bwe yagitegeeza nti nno atagenda kweyongerayo n'okutendeka timu eno eya Manchester City abwetyo Man City n'etandika omuyiggo ogw'okunoonya omutendesi agenda okuba abatendeka era wetuogerera omutendesi Enzo Maresca w'emyaka ana mu mukage jumukuru onakulwa lero bamukakasizza bamuwadde endagano ya myaka 3 okubanga atendeka timu eno ya Manchester City kato oluvanyuma lwokuba nti eno bamukakasizza omutendesi nyini Enzo Maresca naye ategezezza nti amaze okubanga atuka kunzikiriziganya ne timu ya Chelsea Man City yani mulangiridde nga tanatuka kunzikiriziganya ku sente za agenda kuwa Chelsea olw'okutaataaganya contract ye yoba contract yawe Chelsea gye baali bakoze ki Chelsea gye baali bamuwadde era agavegalaga nti nno omutendesi ono nga nzale gwange lya Italy agenda kubanga akwata obukadde 17 obw'ensimbi za pounds agenda kuzitoola ku musaala gwe asobola kubanga aziwaayo mu timu ya Chelsea olw'okuba taataaganya kubanga omulimu ogwo yagusuulawo mu January atenga endagano yali ekyaliko kale agavaako saidizi eyo bwegatyo bwegayimiridde Enzo Maresca amaze okubanga akakasibwa ku mulimu gw'okutendeka ttiimu eno eya Manchester City agavaako ali mu ttiimu enaffe aba Liverpool agavagalaga nti club ya Liverpool atetudde bakola butaweera baagala kulaba nti sizoni ejja abongera okubeera ab'amaanyi era agavagalaga nti nno ka ttiimu ya Liverpool etunuulidde omusambi ayitibwa Bradley Bakora omuzannyoyo Bradley Bakora oba Bakora ali wali mu ttiimu ya PSG basoose kwetaaga omuzannyi ayitibwa Yann Diomande naye omuzannyo ono Yann Diomande ate ttiimu ya banafa aba PSG erabika nga emwetaaga ate ne kennyini abamuli ku lusegere bategeezezza nti ye ku ttiimu z'ebbiri ezimwetaaga Liverpool ne PSG alabika nga asinga kwagala kwegatta ku ttiimu ya PSG omuzannyo oyo Yann Diomande ayina emyaka 19 egy'obukulu era nga muzannyi azannyira ku ttiimu y'eggwanga la Ivory Coast era ababadde bamwetegereza mubadde mu mulaba mu mipiira gya Ivory Coast akyali muvubuka muto naye ng'omupiira agulina abadde azannyira wali mu ttiimu ya Leipzig ejabadazanyira ne timu ya Leipzig egamba nti bwe kibanga timu ya banafa wa PSG yemwetaaga abeetegefu okubanga bakola ki basa baka senta akawerako obukadenga 129 mbuze nsimbi timu ya RB Leipzig zitekateko kubanga esaba timu eno ya PSG okusobola kubanga ebaguza omusambi ono ayitibwa Diomande omuvubuka ono timu eno eya RB timu eno eya RB Leipzig yajegatako mwaka guwedde kundagano ya myaka 5 yali ava mu timu ya Legends wali mu gwangira wa France jiava negata ku timu eno eya Leipzig kakati atabadde yakajisa mbira season yemu kati ate omukisa guno guze ngo mupira gwabazanyide gusikiriza makilabu amalala omuli timu ya Liverpool ne timu eno eya PSG nenga PSG era bikanga yeyinzo kumutwala singa entesiganya azinaba zitambudde bulungi kale mu mbeere eno olokuba nti no Liverpool era banga bayinza obutafuna musambi ono omwa Ivory Coast ayitibwa Diomande agavagalaga nti Liverpool esazeo kubanga nayo eddukira eri omusambi ayitibwa Bradley Bakora omuzannyi oyo Bradley Bakora aliwali mu ttiimu ya PSG naye nga ne ttiimu ya PSG tennasalawo kumuta egamba nti ekyamwetaaga waakiri beetegefu okumuwa endagaano empya ayongere okubanga asigala nabo ayongere obakubira eddiba kale agavasadizeeyo abwegatyo bwegayimiridde jjukira nti no Liverpool agibuvuddeko basobodde okubanga basayininga omusambi ayitibwa Victor Munoz gwe bajje mu ttiimu ya Osasuna bamuguza obukadde 3.8 million okubanga bamuleeta era nga kakati ye muzannyi kagwe baakagula naye nga baagala kubanga bagattako ono Bradley Bakora era agamba nti eddibu lya Mohamed Salah ebakyaliwulira tebannafuna muzannyi mutuufu ayinza kubanga abazibira eddibu eryo erya Mohamed Salah kale y'ensonga lwaki oba oliawo baagala kulaba nga bafuna omusambi oyo ayitibwa Bradley Bakora agavaako saidizi eyo abwegatyo bwegayimiridde mawulire amalala agavaako wali mu ttiimu ya bannaffe aba Chelsea agavagalaga nti eyabadde omutendesi oba eyali omutendesi wa kilabu eno ya Chelsea ayitibwa Liam Rosenia agavagalaga nti sawa yonna agenda kubanga yegatta ku ttiimu ya Paris FC esangibwa wali mu gwangira Bufalansa ttiimu eno bagiyita Paris FC eri mu League One eya Bufalansa kati agavagalaga nti omukulu ono okuva yakwatibwa ku nkola ku ntandikwa y'omwaka guno agavagalaga nti Liam Rosenia esawa yonna agenda kubanga yegatta ku ttiimu eno ya Paris FC olw'okuba nti eteseganya zitambula bulungi era esawa yonna mujja kulaba amawulire oba mujja wula amawulire agalaga nti omutendesi ono yegasa ku ttiimu eno ya Paris FC wali mu ggwanga erya Bufalansa kale agava ku saidizeeyo abwegatyo bwegayimira ttiimu ya Barcelona bategeezezza nti nno Harry Kane bakyamwetaaga era tebalina nteekateeka yonna yakumweggyako kale mu mbeera eno amini si Barcelona Bayern Munich Bayern Munich etegezeza ntino tebalina ntekateka yona ya kwejja ko mutebyo no Hurricane ebacha mwetaga ni wankwadenga Barcelona ebadde agala kubanga mubatwala ko kati timu ya Barcelona timu ya Bayern Munich byawulide nti Barcelona eri serious nyo yetaga okutwala mutebyo no atino mutebi nibamulaba ku World Cup nga magola abikanga achaga ina maguru nibagamba nti twagala kubanga tumusigaza kale teseganya azigenda kubanga zidambuto ezokulaba nti omusambi ono w'emyaka asatu mu ebiri egy'obukulu aweebwa endagaano empya ayongere okubanga bakola ki abakubira eddiba jjukira nti Bayern Munich amini ttiimu ya Barcelona ebadde etunuulidde omuteebi ono ku myaka asatu mu ebiri egy'obukulu gy'alina nga bagamba nti senga bamufuna bagenda kuba bakoze ki bagenda kuba bafunye omusika wa awani omusika wo musambi omusika wa Robert Lewandowski ejukira nti Robert Lewandowski aina emyaka 37 ejobukoro kati bachali yao bagala kumuta tebamuta nenga babadde bagala abamu ntekateka zaabwe babadde bayina ekirowoozo nti singa bafuna Hurricane basobola okuta omusambi ono ayitibwa Robert Lewandowski kati agavaayo abwe gatyo nago abwe gayimiridde kale embeera bwete weyimiridde agwemunanga awuliriza enkuluze ya magezi omusajja omungereza ayitibwa Gary Lineker avuddeyo n'agamba nti okusinzira ku timu ze yakalabako mu World Cup agambye ye asibidde ku Mufalansa agambye ekikopo kya World Cup tewali tewali kubusabusa kwonna agambye ekikopo kigenda Bufalansa awadde ensonga bbiri ensonga esooka agambye nti Bufalansa balina squad nungi eriwero balanced ku kyoto balungi bw'ojja mu makati balungi bw'ogenda mu defense balungi kati agambye ttiimu ya Bufalansa eriwero balanced kubanga mu defense bayimiridde bulungi ebayina ba center back abo omu azanyira wali mu Bayern Munich omulala azanyira mu club ya Arsenal agamba bojja mu makati ebayina omuvubuka oyo ali mu timu ya PSG ali mu timu ya Bayern Munich kati agamba nti bogenda ku kyoto Mbappe nga kwali ne Dembele so Arabia deranga timu ya Bufalansa eri well balanced ensonga yo kubiri jawadde agamba nti timu ya Bufalansa erina omutendesi omulungi agamba nti Didier Deschamps mu batendesi bonna bali mu World Cup mutende simulungi nnyo atanna kulirira nnyo tanna kadiwa nnyo ate simuvubuka muto kati chokola akimanyi aina experience atina chikopo kino yalako zechi yalacho wanguddeko echa World Cup kale zeze nsonga za wade na gama nti ye kululwe arabira delanga timu ya Bufalansa yegendo kubanga etwala chikopo Mason Greenwood agavagalaga nti timu ya banafe aba Fenerbahce bagala kumutwala era bamusuubizza okumuwa akasente akategerekeka basobole okubanga bamutwala abeegatteko dakika ziri ana munya ezakaleta ku ssaawa esatu ez'ekiro ky'olunaku olwaleero Bernard
1: yeso
0: mawulire ki golina okuvaako wano awaka
1: amawulire mangi getulina okuvaako wano awaka mpozi nga tutandikidde wano mu masaza ga Buganda 2226 okutwaliza awamu esaza Bulemezi bano nga bakakiwangula emirundi esatu mirambirira babuliyo ne bakakasa olunaku olwaleero nti bamaze okubeera nga batyo balangira omutendesi Edward Golola olunaku olwaleero oluvannyuma lw'okuvaawo kw'omukulu amanyikiddwako nga Leo Sekamate Edward Golola ono yaliko omutendesi wa klabu ya Uganda wano esambira mu Uganda Premier League amanyikiddwako nga Vipers Sports Club akina jukirwa bulungi ndi Sekamate yagobeddwa ku butendesi bwa timu ya Bulemezi oluvannyuma lwa mawokota okuba kuba egolo yabadde emu ku bwerere ku lunaku lwabadde lwa Sunday kakati ono musajja mukulu amanyikiddwako nga Edward Golola gwe bawadde asobole okubeera nga bwatyo abongerayo obono wama embeera esobole okubeera nga bwatyo ebatambulira bulungi side zero naye nga okusinza ku mawulire agavaayo ku Bulemezi eyo bakasa ne bagamba nadala patroni waabwe amanyikiddwako nga Franka Mutalaga atukakasizza n'agamba nti asazeewo okubeera nga bwatyo ba assistants basi gala ku kirabu eno bamanyikiddwako timu eno abanyikiddwako nga Anthony Bagole nina Sibu Mukasa abo bali tayinize tebabagobye bo basigaddeyo bagenda kubeera nga bwatyo bayambako omusajja mukulu ono amanyikiddwako nga Edward Golola Bukenya Grace agenda kubeera nga asavinga nga goalkeeper coach pozi na Hisa Jowero naye agenda kubeera wawo nga kwotese James Kamali naye agenda kubeera nga fitness coach side zawo okwongera ku Edward Golola Edward Golola of course ngabu nkutegezeza nti yaliko waliri ku Vipers Sports Club asonga te yatendeka ko nebana pa ba Uganda Revenue Authority nga omutenga head coach wa actually yaliko head coach wawe atina chindi ekikopo maokota cherina ekyangu 2013 musajja mukuru yali mu mitambo obono wa mama okota nesobola okubera nga bwetyo etwala ekikopo bino byonna byobijjide nga banaffe amanyikidwa nga babulemesi babadde tebakola bulungi jokira first game yaabwe bagwa amaliri gali ga golo emukwemu ne banaffe abasese kakati ate kunaku lweggulo baba kubye mulaba ebagamba gwe tuvire jokira nti bano bali mu kibinja ky'amasengere omuli maokota omuli busiro ne chagwe na kuotesende banaffe abagomba so omupiira gw'omusajja mukulu amanyikidwa ako nga golola ogusookera ddala kugenda kubeerawo ku Sunday ejja enaku z'omwezi nga ttaano wali eri ku Bishop Playgrounds Mukonawo bagenda kuba bwe batyo bakyalidde Kyaggwe guno bayinza okuwulira kuba Kyaggwe nayo gye bakyalira si nyangu okutwaliza awo mupozi ago nga tugavuddeko mpozi nga tuyingiddeko wali eri ku kirabu y'abanaffe aba Uganda Revenue Authority olunaku olwaleero bavuddeyo ne bakakasa ne bagamba nti bamaze okubeera bwe batyo balangirira omutendesi amanyikiddwako nga Jimmy Kintu Mwirwa nga head coach waabwe agenda okubeera nga bwatyo abatwala mu sizoni ejja eya 2022/2027 musajja mukulu ono amanyikiddwako nga Jimmy Kintu agenda kubeera nga adda mu bigere bya Hussein Mbalangu eyaleka omulimu gwe wali eri ku nkomerero ya sizoni eno 2022/2026 aso Jimmy Kintu ono atumujukira bulungi ku kirabu si nga Express FC yali wamanyi nnyo nayenga mukaseera kano bavudde ne bakakasa ne bagamba tebamuwadde endagaano ya myaka ebiri era nga waliwo ne option ey'okubeera nga bwatyo adamu okulinyuwe nga singa kirabu enaaba ekoze bulungi saidi zeeyo naye nga batukeeza ne bagamba ati musajja mukulu Godfrey Magoba agenda kubeera nga bwatyo abeera assistant wa musajja mukulu ono Jimmy Kintu era nga naye bamuwadde endagaano ya myaka ebiri Magoba ono alina CAF A license era emukkiriza bulungi okubeera nga bwatyo atendeka omupiira saidi za wali mu Star Times Uganda Premier League ono yaliko ku Christian University Women's Team oba ttiimu ey'abakyala mpozi yaliko ne wali ku She Maroons FC eyo ttiimu y'abakyala eya Maroons FC mpozi ne wali ku Entebbe Football Club so nga ate nga tuzeeko waliri ku Jimmy Kintu ono ye yaliko ku Uganda Christian University nga head coach era bwatyo yabayambako naddala mu sizoni ya 2019 okubeera nga bwatyo abawangulira ekikopo ekya Uganda Football League ekya 2019 saidi ziyo songa ate yaliko wali eri ku St. Noah Gallows FC era yakolera ebyafaayo n'abawangulira ebikopo ebyenjawulo nga kwotese n'okubaleetera okusuumusibwa okudda wali mu FIFA Women Elite League era bwatyo n'abayambako n'okuwangula ekikopo saidi ziyo kwe omulungi atuuza pozi awo nga tuvuddewo njagala kubeera bwetyo okutegeeza obanga nkakasa nti She Cranes ye ttiimu ey'abakyala eya Uganda ezanya omupiira ogw'okubaka so olubadde lunaku lwaleero ne bakakasa ne bagamba nti nga beetegekera empaka ziri eza Commonwealth Games ezigenda okubeera saidi za wali mu kibuga Glasgow mu ggwanga ly'abanaffe aba Scotland mu mwaka guno 2022/2026 actually bule nako 2024 zokka sobola okubeera bwetyo tutuuka mu mpaka ezo eza Commonwealth Games ezigenda okubeera e Scotland bano olunaku olwaleero basazeewo ne bagamba tebagenda kubeera nga bwatyo bagenda e South Africa eyo azagemu emipiira egy'enjawulo egy'omukwano egibayambako okubeera nga bwe batyo bayeteekerateekera empaka zino kale nno katulinde tulabe biki ebinavaayo saidi zeeyo naye nga She Cranes esazeewo egenda kuzanya mpira gya mukwano.

0: Peetero yazaalibwa mu Bethsaida ku lubalama lwa Ssemayanja ya Galilaya. Kitaawe ye Yowaana ne muganda we Andereya, era nga naye yali omu ku bayigiriza ba Yesu abaasooka. Peetero ono yali muvubi era nga yali ayitibwa Simooni. Yalondebwa Yesu okuba omukulembeze w'abayigiriza 12. Awo Yesu n'amutuuma erinnya erya Peetero eritegeeza olwazi, era Yesu n'amwesiga n'ebisumuluzo by'eggulu. Peetero ye Papa eyasookera ddala okukulembera Ekereziya Katolika. Peetero yattibwa mu mwaka gwa 64 mu biseera nga Emperor Nero ye mukulembeze, era yamutta mu ngeri y'emu nga Yesu, ekyenjawulo nti ye yawunzikibwa ku musaalaba era yafa bujulizi. Peetero yalangirirwa mu batuukirivu nga bakozesa enkola enkadde. Peetero omutuukirivu yawolereza abavubi, abakozi b'obutimba obuvuba, abazimbi b'amaato n'omulimu gw'obwa Papa. Ate ye Pawulo yazaalibwa mu Tarsus kati emanyiddwa nga Taki, era yazaalibwa abazadde Abayudaaya ab'ekika kya Benjamin. Erinnya lya Pawulo ery'obuzaale ye Sawulo, era yali mukafiiri eyayigganyanga n'okutta Abakatoliki. Oluvannyuma lwa Sawulo okufuna okulabikirwa kwa Yesu omuzuukivu ku lugendo ng'agenda e Damascus, yakyuka n'afuuka Omukatoliki era n'afuna erinnya erya Pawulo. Pawulo ono yafuuka omuyigiriza w'ekigambo kya Katonda eri amawanga, era yatambulanga ku ngendo ez'enjawulo ng'abunyisa evanjiri n'okuwandiika, era bye yawandiika tubisoma nnyo mu Ndagaano Empya. Pawulo yattibwa mu mwaka gwa 67 mu Roma, era yatemwako omutwe naye yafa bujulizi. Pawulo yalangirirwa mu batuukirivu nga bakozesa enkola enkadde. Pawulo omutuukirivu yawolereza abaminsane, abayigiriza evanjiri ya Katonda, abawandiisi n'abakozi ba gavumenti. Peetero ne Pawulo abatuukirivu, mutusabire.
1: Business yo terikula gato jiranze lwaki abantu balanga bye bakola anti ba customer bayina okumanya w'osangibwa, kizimbe kiwo okolera n'okutegeera kiki ky'obaguza oba ky'otunda. N'olwekyo gwe omulungi ayagala okufuna ba customer, jangu ku Radio Sapiensi ensambya olange naffe. Si bizibu okutufuna, jangu nnyo. Kuba bukubi ku namba zino: noti 752 897 6 8 oba +2 5 2 9 9 2 8 oba tutuukirire ku mukutu gwaffe ogwa www.radiosapiensia.com. jangu olange naffe aba Radio Sapiensia, tojja kwejjusa.
2: Twekwase Katonda era tunywerere mu kukkiriza. Buli lwe musabira awamu ng'amaka, omwami, omukyala n'abaana, mu maka temubula kukkaanya, so ng'ate muvuunuka ebizibu bingi. Munyiikirire okusoma essaala, naddala ssappule, essaala ya nnyaffe Biikira Maria. Jjukira nti amaka agasabira awamu gaba magumu. Obubaka buno bukutuusibwako okuva ku kitebe ekikulu ekya Holy Cross Family Ministries ensambya.
3: Ebyedda bisasika nga mpawaddaabirisa.
4: Bw'olaba oli akukwanzesa eggwanga ng'omanya nti olabika ogenda kutta bugenyi, ntaka nze kitongwa buzito, nze nnennye omuggumiza. Katuwayo kambannyonnyole lwaki obulwadde bwa mukenenya buyitibwa kiryatabaala. Erinnya eryo kiryatabaala lya lugero oluggwayo nti ekiryatabaala kye kiryani yasigadde eka. Olw'ensonga nti obulwadde buno omu ku baagalana yabuleetera munne okuva eyo gy'aba atambulidde. Kati olwo n'ono abadde yasigadde waka nga yeekuumye ne yeesanga nga naye abufunye, naye nga munne yabumuleetedde.
3: Ebyedda bisasika nga mpawaddaabirisa. Abakulembeze ne sitaafu ya Radio Sapiensi ya ffenna, tutwala omukisa guno okubeebaza nti mwebale nnyo okubeera w'abawuliriza abaffe mu mpaka z'akamalirizo eza kabbinkano kakatikisi mu 2026 ezabadde ku St Pius Masajja Parish, mwe twafunidde omuwanguzi w'okuntikko Mugirwa Paul ava mu Naddangira Parish.
5: Erinnya lyange nze Mugerwako, Naddangira Parish. Nebaza nnyo Katonda olw'ekkula lino lyentuuseeko kubeera nga nze muwanguzi omwaka guno. Nebaza nnyo aba Radio Sapiensi kensi okututerawo entegeke eno nebaza abakonda abaateekawo ekirabo kino ekyabawanguzi
3: n'abalala ne bagoberera
6: Tamale Francis Xavier era nga nsomera ku St Joseph's Primary School nnyo obubonero 18
7: linnya lyange nzeddamu ya Edward kiwedde okwangula ttaka ya steel 600 litres
3: basponsors baffe mwena naddala bahonda by mark Sentinel Bank Student Tube St Mbaga Major Seminary Gaba Caritas Uganda National Office Banjedu Properties n'abalala mwena mwebale.

Oh yes, wabari nyo gwena jekumideko chienda mnyak tunye zenya Radio Sapiencia echiro echiona kuruwa lero zirinya ezakaita kusawo mukaga ogwe chiro echa lero ngabuli joka vila katimba kabia mizanyo yenze pade siru mago mwebez okubera nga kutambuza tukenda kubera nga tambla fena paka wali kusawa zikenda kubera musanvu wengendo okubera nga nkwere kereza atulu enteka teke endala ebirenge jia ebirenge kuongera yo tuingide olunaku olwokubiri inakusia mwezi 13 mwezi tuli mugwa mukaga omwaka tuli mubiri abiri mukaga wasibi otya era wasotya gwe najo sinzira okubera nguliza Radio Sapiencia nawe atajivira ko dala gwengo gamba oluzuka bwenti ntandika kubera nga ntika ko Radio Sapiencia olwo kyali wange ye yangamba ajisibi yako na ajisuzako ye baka agendo zuka nga kweri na beranga atambuli yao mpala mpala kale no webale okubera nga oguliza Radio Sapiencia nokutuagala mumbereyo tutambula ne 22 bet gula wa account osobola okubera nga osiba ne 22 bet atera oberengu wangula akasimbi changu nyo okubera nga gula wa account gena msimu yo wogenda ku internet oja kubera nga oteka 22bet.ug website ya fe eja kubera nga eja okusimu yo gendo wali ekigambo register chinyi game jizambi bakusaba kuli amanyago nini namba yo namba ye simu kati wali awagenda confirmation code oja kubera nga ojifuna kusimu yo gupoteka mwe namba ye simu nyiga wali awali send message baje kusindikira confirmation code kusimu yo gendo jiteke weraga kati awagenda promo code oja kubera nga otekawo akatimba awagenda promo code oja kubera nga otekawo akatimba then nyiga mu kigambo register oja kubera nga wega 22 bet ensonga zona ziberenga zitambula emipira jona eja World Cup options zona kweziri abasiba kubatebi oja kuberango siba kubatebi oberengo lya kusente abasiba live in play obakaita akabao na oja kuberango otambulizawo gwagama ntinjagala kusiba makona ngana obebera ayagala kuberango siba kukadi bwingo gamba guno guli mu red card kastoji soma nguli akasente bogamba guno gulimu yellow card eziwere 5 kasita zijja ngulya kusende nolwekyo option hizo na 22 bet ezina abasuba vacho games na mwe mujja kuberanga atera mukitambulizawo muberenga muli akasente abasuba vacho games nazo zigapira dala akasente abazanya kasino ka aviator nebirala byo nebigwa mu ko eryo era ojja kuberanga bisanga ku 22 bet kale no cho ino kola kuberanga siba napovunanyizwa atena weza abiri mwe 5 tokrizi wa kuberanga siba kusaidieyo ne ligi zona simanya ate gino ja friendly ate nonyo mupira gwenjagala okusiba sigula abagwe ku 22 bet oja kuberango jisangako oberenga ate we wangulira kasimbi kasitoberango siba na buvunanyizibwa oline pande seruma gombo pebezi wetu yotugenda okuberanga tubebera paka wali kusaba musanvu wenje okuteera atoro nansera Edward Lwarukovu aja kuberanga jia ne program damwe subi lunakulwa Monday bingi byagenda okuberanga jena byo asobola okuberanga ate akuyisa mu kiro au wonyini osinzira okuwuliriza kakati World Cup ye kyayinda jukira tuli mu nokawo tukakati gwe bakubadda waka era omupiira oguli mukenda maasi sawa zino dakiika 36 timu yekwange lya German bali mukutunkani kwange lya Paraguay gukyali 0-0 Germany 0 Paraguay 0 guchi ali 0-0 mumbera nga bwetambula atengo mpiro gusoseo timu ya kwangi ya Brazil bakubye egwangi ya Japan egol zibadde 2 kwem omusambi aitwa Carlos Enrique Casemiro yatebye gol ya timu ya kwangi ya Brazil esose then goal number 2 neberanga etibo omusambi aitwa Gabriel Martinelli anyudo mu Japani na musindike wakana agaba mugende kakana wade Japani babadde baridi nze first half emubwerere Brazil ezi nebirangi bakubompira mulamba e goal ezibadde 2 kwem ate Casemiro agenzo bakubogwo mutwe omupira ogumuwereddwa omusambi aitwa Gabriel Magarez nga yabayegezeza muko diving header Japani nebirangi ewona kati olufunye chance yokubira manyika Semiro mwagenza kulirira kati ne kutimya manche sonate diagenza kuvaao nga akubira dalale emitwe
era abamu ku bagizi ba timu ya Manchester United badde batandikana okusaba nga bagamba ni Casemiro lwaki atuwongerayo omwaka mweno game tabadde bubi nnyo wadde amaanyi gagenda gakeewa naye abadde ayina awareness masa awulimu egy' emipiira egy'omupanga ayina game reading na ddala kasita alengeranga waliwo ayise ebbali eri nga amusuubiramu cross ng'ogyeko Vinicius kuba Vinicius ye si kyangu nnyo gukurosi nga niwabazze nagwo ayagala kwagala kujjako oba opponent aluke alabe ekiddako naye Casemiro kasita alengeranga aliyo waggulu kugumu kulinga luku nga bwakubeera nga ayiwawo cross ng'adduka eri kuva post ng'akutegula kati agenze okuba eggwanga erya Japan goole eyo ey'omutwe nga mudakiika ntono nnyo mabega yakabegezaamu bakuba diving header Japan ne babiranga bawonye era wayisewo akabanga katono najja nabakuba omutwe nga bwedda bwakibala kukakana nga Brazil efunye equalizer kati golo ya Martinelli ezze mu dakiika ya 9:05 mu nnyongeremu bayita we kibadde kirudde okulabika mu World Cup mu knockout timu okuba ginne wayo mu knockout goolu ng'omupiira gugenderera kwegamba abamu baadde batandise n'okweteekateeka nga bagamba tugenda mu extra time naye Martinelli yabudde najja nabeera nga ateeba goal ne Japan era babadde bakubwa kubanga n'omusambi ayitibwa Vinicius Junior waliwo omupiira gwe yabakubye ne gukuba empagi yabadde agenze ne mu celebration ng'amanyi goal enywedde Vini bwe yagunyize ye yalowooza kasalabye nga guyise ku goalkeeper n'agamba kiwedde ate ezo goal azikuba nyeeza ziringa ez'ekibalya ne ku timu ya Real Madrid azikuba kasita akukyusa bw'ati ayina engeri gy'agukuba ng'aguterekayo naye wadde abadde adduse ng'alowooza nti gukiwedde goal egenda kunywa agenze okulaba ng'ekuba empagi nedda eyo nayo ne babeera nga bagiwonye n'olwekyo wabaddewo moment seezo wadde ng'olowoozaako nti ne timu y'eggwanga erya Brazil balina okubeera nga bongeramu okusinza kati gye balaga ogenda kuba round of 16 abasajja bakambwemu wali abasajja abakambwe kaakati mweno World Cup Japan wabaakuzinyisiza amateera ng'olinayo ebisajja ebijja ebigumu lowooza nti kati Brazil erina okubeera nga yeerwanako akapiira erina okwongerako ddala lwakuba nti ndowooza nnyo Brazil weba yakubaako kyewangula weba yakubaako ewala weetuuka mu World Cup oba okuwangula ekikopo kino omutendesi wa ttiimu y'eggwanga erya Brazil ayitibwa Kalanchiroti ali kinnyo mu buli kimu ate geemu bwewedde alaze nti mumalirivu era agambye obwo bulimu bwa bulijjo wadde bukaluba naye ku Madrid byakalubanga era ojja ogira kutinga Manchester tumuwandudde mu Champions League ogira kutinga tugitutte era nga tugiwangula emipiira bwe tutyo balusookayo ne tujja abaana ne bakikola abalenzi bajja kikola ye Ancelotti alaga aligumite Ancelotti alaga aligumite alaga ye mugumu nnyo ate omuntu alabye ku bintu waliwo obuntu butakyamutiisa era obwedda akimanyi nti Japan ajja kugikuba agiwandule wadde ng'etaddewo embeera ye bwedda akimanyi wedda akirina mu bwongo bwe nti ajja kujja abeere nga ttiimu y'eggwanga erya Japan eyo agikuba abeere nga agiwandula mu mpaka mu mbeera eyo kale nno goolo ya Martinelli okuva 6-6 tubadde tuwaludde okulaba goolo ya World Cup ng'ejja mu ddakiika nga ziweddeyo bweyetyo goolo bwetyo yali asemba kujja mu World Cup ya 6-6 yali mu ggwanga erya Bungereza gye baawangula naye tubadde tuludde okulaba mu knockout za Champions za World Cup tubadde tuludde okulaba goal ng'ejja leeti bweti mu knockout naye Martinelli azze nabeera ng'akikola embeera weetyo bwe sibodde okubeera ng'etambula Brazil nebirangi wangu dakapira e goal sibate 2-1 ogwa Germany dakika 43 Paraguay IEM dakika 43 eggwanga lya Paraguay bayiem omusambi aitwa Julio aze nabiranga ategula Germany bamusoseyo ebyo byekango bya World Cup nga Brazil bwazuzumbye nagu mwete mudawu n'ogamambu mbo bampadde akawanga kanafu osoka kajam kati Brazil nga bwazuzumbye nagu paka kujja guwangulya mu dakiika ennyongeremu ng'ekyenda kiweddeyo ne bano babajamanyi nabo balina okunywera n'emirala emipiira mwe balinamu amawanga gamwe abalinamu Portugal waliwo basusuta Portugal waliwo omusajja wange bamuyita Hilary ali akulya saidi zaawe entinda ayagala Portugal ne France abasajja balina okubeera nga batandikira bwe babeera bakuwangula naye banaliisa ebijanjala empiso
mchala wa yonyo ebikanga bingi mori kapo eno kati Germany na ebi wanvu ye wadenga ndoza nteja kudairu waneko ne chukuma nye mnoka utu msajia wakua gol ebi loozi bebi singa bibeda vya kuzibira kapira kati ukalubirirwa nyo ukubera ngota uberengo mugata era gole ya ikoraiza yisingo kubere nzivu nadala mnoka utu mwerevo wezi tingeza wali kapo nti egwanga beri jani kusono ukereza golo muganda wango inzo jino nyale kubula tulabia koko moment sizemi pira mbibinja nga Spain ya jeneba mnyueza nga niya mnyueza ya Cape Verde negugwa 0-0 tulabia koko moment umungereza nga wa mkwata amali ya 0-0 nga gana nga abambabade baloza mungereza genda kumenya mjenje karu kati ne mundoka utu walumbisubile walwe gwange rigyo kujanga sebo liga amba penalty teziri yuko mwanyi Fike tugunyweze, tugende paka mupenati, mupenati ono utuvulira. Wajia nechikipachi ya wenga chiri yao, chimajia njie koroza uja chikube nyingi, nechikina chimansuwa yobu satu kakana ngamori pali. So, World Cup wetu yobu itambla. Walinga bucha, wagenda kubera yera game, ejo kubera ngeja ya World Cup, timi ya gwangiri ya Netherlands, abadachi baka kinda Adrian. Wajia kubera ngabasa nje gwangiri ya Morocco, wagenda kubera ngagoja kusawa zikenda kubera kumi. Umudachi na yele ero, agudde ku Morocco Morocco ali gumite badachi webana jabino yabadde bajanga bali sebijanja le mpiso Morocco inzo kuberange bayisabu mu mbereyo onako olwa lero era tuyingide kusawa biri ze kaongeze timye gwangere Ivory Coast bajja kuberanga bazanye gwangere ya Norway then kusawa zijja kubera mukaga France ya kubira ngezanyi gwangiri ya Sweden nulecho weba tuwa gendo kubira ngabata mpula nengo ibiruo BBO Brazil yeye yongeteyo Germany wanawamuli mkene gulie mwerele da chikana mutano wana atilo gina mwaf time babire ngabali nda pala bebi ntunga ibina atambla kari kwa msibu wa mipira njagalo vire ngo funa kumipira wagendo wali 22 bet wabire ngo siba umusibu wa mipira njagalo vire ngo funa kumipira wagendo wali 22 bet wabire ngo siba kuchyo ino kubira ngo kola kwe kubira nga ugenda wali kukodi yombebezi no vire ngo funa mipira no gina ku 22 bet no vire ngo vipira mpola mpola kakati akaumbezi uwe chilo chona amachagwa luna kulelo kubavu kede mkulete da katambla kagina kutandike chilo chona kuru alelo nchidamu mkulete da katambla kagina kubina katandike chilo chona kuru alelo yukira wike wedi naleta katambla katandika chilo waka mipire esatu waka kula odi luku mimbitano nekabira katuwa sendi nilero ndesa katambla kamipire esatu kakula odi lukumi ndesa akatambula kamipire esatu kakula odi lukumi njagala gwe na ulizo mbebeze sawa zino gende kudoketi obirengo funa akatambula ako wegenda wali 22 bet teka mwa kemfisi bubo siba siba na pufunanyi siba atana weza abiri mwe tanto kriziba kubera angu siba tokiriza kusuwa katambula kano kamipire esatu mbubuli wa ulilanga kugamba kano kamipire esatu manya wike wede na leta odi lukumi mbitanu nga katambula kamipire esatu nekatu wa sendi katigenda kudoketi yoberengo jaya katambula ako kamipire esatu kakula odi lukumi genda wali 22 bet yoberengo siba bobo siba siba na bufunanyi siba atana weza abiri mwetanto kriziba kubera angu siba uja kunyiga sita bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hashu bobo itao nyiga sita bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hash. Njaga lofuna katambla ako genda wali 22 bet tuwe bere mpola mpola bobo siba siba na bufunanyi siba atana weza abiri mwetanto kriziba kubera ngo bebera bana ye buli alimu kuulirizo mwebeze sawa zinu walifubye nobera ngo funa katambla ako buli alimu kumpulirize sawa zinu walifubye nobera ngo funa katambla ako bobo ina bitanu byobote kamu kubitanu kajia kulete mitwala atanu wikaba kalidi bobo ino lukumi robote kamu kulukumi kajia kulete akakate wikaba kalidi wike wede na teka ye mipire esatu eranga katandika chiro nembera wanunga bagama anti mujea akatambula ndese kamipire esatu nga wike wede tuwalia odi lukumi mbitano ndese odi lukumi mipire esatu eja akatambula genda kudoketi yobere

0: Alright, kulikayo mkumula mtu kiagira maso na katimba akebye mizanyo wano Radio Sapiensia ochali ne pade siruma gomubebezi tuchabe bera ne 22 bet ziri abiri munya ezakaita kusawo mukaga ogwe chiro gulawo account osobola kubera ngo sibane 22 bet atera oberengu wangula akasimbi changu nyo kubera ngo gulawo account gena musimu yo wogenda ku internet oja kubera ngo teka 22bet.ug website ya pe eja kubera nge jao kusimu yo gende wali ekigambo register chinyigem juzambi bakusaba okuli amanyago nini namba yo namba ye sim kati wali awagenda promo code oja kubera ngo tekawo akatimba awagenda promo code oja kubera ngo tekawo akatimba then nyiga mu kigambo register oja kubera nga wega taku 22 bet ensonga zona sibirenga zitambula tanaweza abiri mwetani tukirizwa kubera ngo siba chukana wa siba bera ngo siba n'obuvunaanyizibwa asiba bera ngo siba n'obuvunaanyizibwa ne options zizonna ezempire ejenja wulo mu odi eziri waggulu ennyo ateranga buwangula akasimbi okafunirawo oja kubera nga ate osanga ku 22 bet mu audience ava simanya yala kusiba mutebi gwegenda ku 22 bet oja kubera nga omutebi omusangako abagala okubera nga basiba ku kadi byonna oja kubera nga obisanga ku 22 bet kyokka naye ekirala league zonna tuwali league gy'ogenda kunoonya ekubule kasita obera nga osiba ne 22 bet sibisa buvunaanyizibwa kasita obera nga oweza 2.5 okudaagulu oja kubera okikuba obere nga obipira n'omubebezi ogwa Germany gukyuse half time timu ya gwangiri ya Paraguay bakulembedde gwangiri ya German egole mukubwerere Paraguay ekyale medde yo akalire yongera kali nyisa egambo mu German kulunu anatuulira mu German aba Paraguay bamunywezeza bagamba kakati anatuulira kale katulinde second half tulabenga bwe inatambula fwe tuli okuperanga ebintu tubitunuulira n'okubigoberera kusaidi eyo tulabinga bigenda okubera nga bigwa kale gwatambula n'omubebezi atanafuna mipira wali ku kodi y'omubebezi yangu wako wiki tujitandike oba tujikwate nga ekyali mpya tusobole okubera nga tufuna kasente mangu mangu totuuka eri nga wiki egenderera nga banno balidde sente gwe ng'okyali awo gamba banaye singa nasibye lumba ku doketi obere ng'ofuna emipiira genda wali 22 bet obere ng'osiba bobo siba siba na buvunaanyizibwa kasito bera ngo ezabiri mwetano okudaagu tujja kubera nga tutambula asoma tokirizibwa kubera ngo siba kakati nkuteredde akatambula muganda wange ka mipiira esatu kakola odi lukumi wiki wedde twali akatambula ka mipiira esatu nga kakola odi lukumi mbitaano kati ndadde odi lukumi kati ndadde odi lukumi gendo bera ngo jijayo kati kubanga jitandika kiro kya leero gendo bera ngo jijayo kati kubanga jigenda kubera nga jitandika ekiro kya leero gwe genda wali 22 bet teka mwaka emfisi kasito bera ngo sibisa buvunaanyizibwa ngoweza 2.5 okudaagulu lumbo bera ngo gyayo emipiira egyo ku sita 217 6 3 #. Ojja kunyiga sita 217 6 3 #. Tubere nga tubebera mpolampola ku sita 217 6 3 #. Oboyi tubere nga ofuna ku mipiira bobo siba sima na buvunaanyizibwa genda wali 22 bet obere nga otekamu akempisi tubere nga tutambula ku sita 217 6 3 #. Bannaye yasubwa akatambula odi 15 mipiira esatu wiiki ewedde kano tokasubwa nagamba akatambula ne bw'okwata ebitaano n'obiteekamu akatambula ne bw'okwata ekido n'okiteekamu wonna sente wejjira kakuleetera ddala akasente akawera ku bitaano kano akaliyo akakola odi 10 kaleeta emitwalo 5 wekaba kalidde ku 10 kaleeta akakadde bwe kaba kalidde kati akatambula beera ng'akutte akasente ko ak'envisso beere ng'okateeka mu kabokisi gw'otuula olinde emipiira egyo nga bwe gijja okubeera nga gitambula kasita obeera ng'osiba na buvunaanyizibwa ng'oweza 2.5 okudaagulu tujja kubeera nga tutambula kodi yeeyo w'oba oyita akatambula funa akatambula n'ekibimba ekibimba kinataddeyo ekiro ky'olunaku olwajjo kyatuwadde sente gendo gy' ekibimba kyentadde ku doketi gendo gy' akatambula kyentadde ku doketi ezo lisiiti bbiri z'oba osooka okubeera ng'oggyayo bwegenda wali 22 bet teekamu akempisi genda wali 22 bet teekamu akempisi sibisa buvunaanyizibwa ate n'oweza 2.5 tukirizibwa kubeera ng'osiba ojja kunyiga sita bibiri kumi na msanvu sita bisatu mwenye hashu wabwa itao nika sita bibiri kumi na msanvu sita bisatu mwenye hashu tubebere kusita bibiri kumi na msanvu sita bisatu mwenye hashu wabwa itao virengo funa kumipira gina kutentu beti virengo siba wabwa siba na buvunanyi siba atana wesa habiri mwe tanto krisba kubairango siba kusita bibiri kumi na msanvu sita bisatu mwenye hash wobo itawo birengo funa kumipire jo tubirenga tambla mpola mpola bulichimu chibirenga changua ngawe chino kubirenga chitambla fubanyokula wango funa akatambla katandika chilo chalero fubanyokula wango funa echibimba genda likuwe ntubeti teka mwake mpise echibimba jinatadeyo echilo chona kolwa jo chatu wa desente echibimba jinatadeyo echilo chona kolwa jo chatu wa desente kati gendo birengo jia echibimba chintadeyo genda kutuwe ntubeti teka mwa kemfisi kusita bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hashu wabwa itao uja kunyika sita bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hashu tubiringa tube bira Manchester United besamba ze timu ya AS Milan bibate ya garu kuhisao kuanga umanyi umusambi aitwa Mason Mount wa timu ya Manchester United yomuko wafubo kabo janga ye gata kutimu eno. Abonye bonye nyunu wabuvuni. Kakati, AS Milan, yabadde kolo umukwesesi. Ngegala kuberange kenda kutimu ya Manchester United. Yabatege, obukadabiri muka mune mitwala atano ensimbi za pound. Babirenga baba wa umusambi ya itiwa Mason Mount, umungereza. Babirenga ye gata kutimu ya AS Milan. Jukira, AS Milan, esawa zinubate indikibwa yaliko umutendesi wa klub ya Manchester United, aitwa Ruben Amorim. Ya jiri mitambu kati Amorim yaba dagamba okusinza kwa yabalira ku timu ya Manchester United alabanga Mason Mount bwagenda ku AS Milan ya jamu kolira na ye olunakola yero timu ya Manchester United bavudene bagamba anti sibete tef kuberanga batundo omusambi aitwa Mason Mount ku myaka 2 musambi ejobukuru jayina Manchester United bagamba bateka mwaka senti kanji okubira nga bamujja ku club ya Chelsea mu 2023 jukira ku Chelsea bamugula obukadde bwali nkaaga ensimbi za pound okubira nga bamujja bamulete ku team ya Manchester United naye musajja watu atawanyizibwa nyo injuries ebanga lyabadde okuba 2023 erandoza ujakina n'okwegendereza nga Mason Mount azanye mipira mingi ku team ya Manchester United bukyanga abegatta ku denga mazewe myaka ejuwira kuwandoza ya kazanye mipira nga nsanvu mwe ebiri juka ulua injuries zibade zimutawanya ebanga lyonna lyaluddewo kati Michael Carrick alabanga singa Mason Mount aterera asobola okubera nga amusambisa mu system ye yaba back abana ba holding midfielder babiri then ne wali basatu kusane striker mbu asobola okubera nga azanya pivot yeyo alejukira inamu ne kirunga kisobola okubera nga azanya mu wings omusambi ayitwa Mason Mount. Kati ya Manchester United bagamba okubera nga bamuta ku busente obutini bwe butyo atinga bamuteka mwaka sente kanji omuleta balabanga singa injuries tezidda asobola okubera nga akuba akapiira kubanga abadde agezaako ebbanga lyabaddafuna mu keto notono nga asamba bagamba nedda AS Milan muzeo sente zamwe Amorim ayagala kudda atakyankalanye ttiimu tetugenda kubera nga tubawa musambi. Jukira Carlos Enrique Casemiro ye yakitadda yagenda nga free agent kati omusambi aitwa Manuel Ugarte naye kirabikanga gubayinza okubeera nga bata mu kiseera nga bakyali mu lutalo ne ttiimu ya Tottenham Hotspur okubeera nga batwala omusambi aitwa Matheus Fernandes okumujja ku ttiimu ya West Ham Spurs naye gamba emwetaaga West Ham beetaaga obukadde 8 ensimbi za pound okubeera nga bata omusambi ono United bagamba kuyina keegako sooka onywezebwa oyina kubanga akatali kala bika kafuse kazibu nulecho balaze nti AS Milan wati yaba tezi na akasente ero musambi ono aitwa Mason Mount bamu kolira da ne special training jari aliwali mugwanga ya Spain bamu funi yaba coach abamu tende kayika fitness ye esuburo kubera angeta Manchester United jukira wike ja bagenda kubera nga batandika training ya pre-season era abasambi bagenda kubera nga bayingira wali ku Carrington babiringa batandika okwetekera tekera emipira ja pre-season je bagenda okubera nga bazanya kati abo bagamba nga tutandise okwetekateka omvubuka tumutadde mwaka sente kaffe netumutwala ne ku special training netumuwa abatendesi abakugu abakola ku fitness asobole okubeera ngadda atukubira eddiba aba estimirani obusente bwamwe mu butwale tetugenda kubeera nga tubukwata bwe batyo omusambi ayitibwa Mason Greenwood Mason Mount nabiranga bwagenda okuba ngembeera agitambuza abakulu balaze nti bakyamwetaaga. Jukira timu ya Manchester United ejimu kweja emipiira gye balina egya pre-season ngenda kuza omwezi 18 omwezi ogujja bajja kubeera nga basamba timu ya Wrexham nabo bava wali ku side ya Wales ninga basamba wali wansi mu gwanga lya Bungereza. Then ngenda kuza omwezi 24 omwezi ogw'omusanvu timu ya Manchester United ejja kubeera ng'ezannya Rosenborg wali munda mu gwanga lya Norway. Kati webana avao ngena kuzo mwezi rumu mwezi ugo munana bajja kubeera nga batunga ne team Atletico Madrid ya Spain. Ngena kuzo mwezi munana mwezi ugo munana ugo Atletico Madrid guliyonga rumu then nga munana bajja kubeera nga basamba team ya PSG okuba ko ali mu gwanga lya Bufaransa. Kakati ngena kuzo mwezi zijja kubeera 12 era mwezi ugo munana babirenga basamba team ya Leeds United nga 15 ogw'omunaana bajja kubeera nga batunka ne timu ya AS Milan yennyini Amrim gy'atendeka era Amrim mweteputeefu okubeera nga batunuzaamu omudumu aba timu ya Manchester United kubanga pre-season friendly egy'okubeera ng'esembayo Manchester United bajja kubeera nga basamba timu ya AS Milan ngina kusa omwezi 15 omwezi ogw'omunaana olwo Premier League nga 2-2 bazanye game yaabwe eggulawo nga basamba timu ya Hull City then game number 2 bajja kubeera batunka bajja kukyalira Hull City then bakyaze Ipswich Town batandika na bakadda kati walingenda kusoma mwezi 5 omwezi ogw'omwenda babirenga batunga ne club ya Everton tumpira oguna dakao oguna abira ogw'okuna bajja kubeera bazanya Manchester Derby ngina kusoma mwezi 12 omwezi ogw'omwenda Manchester United inge tunga ne team ya Manchester City kati wali obajja okubiranga 19 gw'omwenda bazanye timu ya Fulham baddeko Tottenham Hotspur ne timu zendala ezijja kubiranga ziddakaawo naye mukiseera nga AS Milan bamwinayo mu pre-season mugimu kweja emipiira egy'okweteekerateekera campaign ejja abasajja bagamba Mount mu mutuwe abirenga atukubira eddiba mu mbeera nga bw'etambula so katulinde bwana abawe kyuse ne Manchester United eraga nti teyagala kubeera ng'eyita musambi oyo era alina ku special training wali mu ggwanga lya Spain bali mu muteekateeka yegatte ku banne wiiki ejja nga bakomawo okugenda okukola training okweteekerateekera pre-season n'emipiira egyo egy'enjawulo gye bagenda okubeera nga basamba so katulinde tulabe byonna nga ebinaatambula gwe kumire ku Radio Sapiencia ate era goberera omubebbezi ojja kubeera ng'ate buli kimu okifuna bulungi nga mukiina okubeera nga kitambula kale njagala obeere ng'ofuna ku mipiira gwe atannafuna gambye akatambula katandika kiro kya lunaku lwaleero njagala ogende ku docket obeere ng'ofuna akatambula ako genda ali 22 bet obeere ng'oteekamu akenfisi bw'oba osibasiba na buvunaanyizibwa ate naweza 2-5 tokkirizibwa kubeera ng'osiba njagala ofuna akatambula gwe yalumbye ogwa Germany wali ku 22 bet gukyaliemu 0 tebanadda second half ne banaatera okudda German bamukulembedde mu bwerere Paraguay yakulembedde kati awo musuke mukakane wegenda ku docket yoberengo kufuna katambula kentadde yo kamipira 3 kakola odi 10 wike wedi nateka ya katambula ranga katandika chiro kali kamipira 3 nga kakola odi 10 mbitano kati gendo jio odi 10 eno genda ali 22 bet yoberengo siba sibisa buvunanyizwa atana we 2-5 Chris bakuberango siba ojja kunyiga sita 2-16-6 mwenye hash. Wobo ita uja kunyiga sita. 2-16-6 mwenye hash. Tupibiri. Nyiga sita. 2-16-6 mwenye hash. Wabirengu funa katambla ako. Gina kutuwen tu beti teka mwa kempisi. Sibisa bufunanyi siwa. Atanawe sabiri mwe tanto krizi wakubere angu siwa. Kajeyo kati. Kusta. 2-16-6 mwenye hash. Wobo ito uja kunyika sita. 2-16-6 mwenye hash. Wabirengu funa katambla. kukatambula gatako ekibimba ekibimba kinatadde ekiro kyona ko lwajjo kyo kitutandikidde wiki nabagamba zino collectist ko jenzi jampo ziko ngaliwo ajemu fuse mu transformer yo mubebezi mbozi ngaliwo mwana asobye sobi najja yo fuse ne yo mubebezi yekeno transformer jetu rudi wo mubebezi tewali akulimba wiki eri nagaba collectist ko mukaga mu wiki emune zikwata ku receipt ezenjawo wiki ewedde nagaba collectist ko musanvu ne zikwata awo transformer eri gumite sagala mwana aji aji kwegamba agezako n'okwagala jitunulako transformer y'omubebezi egaba collectisco weekend yakatandika tuyingidde olunaku olwokubiri olredi enagabye edda collectisco gye nataddeyo ekiro ey'ekibimba nebeera nga yakutte ttiimu ya Miami SC okubeera nga ewangula 3-2 nebeera nga yatuwadde ssente kati nga twakayingira olunaku olwokubiri gwegenda ku doketi obeere ng'ofuna emipiira egyo nga bwe ngigambye akatambula kakola odi 10 emipiira esatu ekibimba kwekiri ku doketi nakyo genda okifune genda oteekemu akeevisi agasitobeera ng'osibana buvunaanyizibwa ng'oweza 25 okudda ggulu tubeere nga tutambula kyoba okola nyigasita 2176 oba nnyo okulaba ng'osibula n'akatambula ku 2176 gwe oba oyina kido 5 gwe byoba oteekamu osirike oba oyina 10 gwe oba oteekamu osirike kasita kabanga keekenfisi gwe yalidde ekibimba gendo gye ekibimba ate n'akatambulako tambula nako mitini nga ziteekeyo tubeere nga tutambula bw'okateekamu 10,000 obeera 2,000,000 kitegeeza omwana ateekamu 10,000 aba ayingidde okubeera ng'asobola okuleetawo zugu etambuddeko ate nga nnamu zugu etambuddeko nga nnamu ng'otaddemu 3 nekabeera nkatuwa ssente akatambula akako emipiira 3 nolwekyo weeteeke tosobola kuwangula nga tusibye tekisoboka kasita obeera ng'osibisa buvunaanyizibwa ng'oweza 2-5 okudda ggulu tubeere nga tutambula mpulampula kusita 2176 oba oyita obeere ng'ofuna emipiira ojja kunyiga sita 2176 gijjeeyo kati genda ali 22 obeere ng'oteekamu akempisi tutambule kasita obeera ng'osibisa buvunaanyizibwa kusita 2176 oba oyita obeere ng'ofuna ku mipiira ojja kunyiga sita 2176 tubebere kusita 2176 obeere ng'ofuna ku mipiira wekwata akempisi k'olina k'oba oteekamu bw'oba osibasiba na buvunaanyizibwa atanaweza 2-5 okkirizibwa kubeera ng'osiba naye tokkiriza kubeera ng'osiba okufuna akatambula ako genda wali ku 22 bet obeere ng'oteekamu akemfisi kasita obeera ng'osibisa buvunaanyizibwa ng'oweza 2-5 n'okudda ggulu tubeere nga tutambula ku sayidi eyo kakati nno kulabu ya Manchester City Enzo Maresca yali omutendesi wa kulabu ya Chelsea bamulangiridde dda aba Manchester City Enzo Maresca mulangirire wa jjo ng'omutendesi omupya agenda okudda mu bigere bya Pep Guardiola ku ttiimu ya Manchester City naye ennangirira eno erimu kulabu ya Chelsea okubeera ng'ebaako n'akajya kegenda okubeera ng'efuna era abamu beebuuza lwaki Chelsea ate bwe omutendesi waba baakita ate lwaki balinayo akasente maanise kegenda okubeera ng'ebaliyirira by the way ne Enzo Maresca alina akasente kagenda okubeera ng'aliyirira kulabu ya Chelsea alina compensation gy'alina okubeera ng'asasula kulabu ya Chelsea yo Manchester City egenda kukwata obukadde 15 egenda kukwata obukadde 17 eberengebwa kulabu ya Chelsea kusinziira ku mateeka ge baamenya ate ng'omutendesi yali akyalina endagaano niyo redi Maresca yali ku kulabu ya Chelsea mbu nga baatandika dde enteeseganya ne kulabu ya Manchester City ati Chelsea yagambye nedda ssebo omutendesi waffe mutandika mutya ng'alina n'endagaano empanvu naffe mwatandika mutya okubeera nga mutandika okwogerezeganya naye abeerenga ajja ku ttiimu yammwe era atuuke n'okusendebwa okubeera nga asazaamu endagaano ye olw'okuba ayagala kubeera mu musika wa Pep Guardiola. Bingi bye twali tumusuubiramu, yali amaze obbawangulira Club World Cup, by the way, kimu ku ebyo ebikopo byali asembyeyo okuwangula. Kati ng'abasajja bagamba kijja kitya Manchester City okujja mutandika okuperereza omutendesi waffe ate naye atandika okubeera ng'ayogera nammwe nga tulina naye endagaano. Kakati awo Manchester City erina okukwata obukadde 17 ebwe club ya Chelsea lwa kusaalimbira ku mutendesi nga bali balina naye endagaano empanvu, nga naye balina naye nabali nga balina naye endagaano empanvu. So bwe tuva mu bubaka buno ngenda kujja nkubuulire Maresca omukwesesi bwe yakozesa okubeera ng'asuulawo omulimu ku club ya Chelsea ng'aswami okufuuka omutendesi omujja wa club ya Manchester City. Chelsea n'agisuulawo basajja batunga bakyalina mu sizoni zonna ekaluba okukakkananga tebitambudde bulungi nga ebaali babisuubira kutambula, kyokka nga n'omutendesi balina naye endagaano. Ninatula n'akeera ku makya n'agamba nze nkitatti ndagaano contract ngisuddewo katujje tuveeko mubaka buno. Tanafuna mipiira genda ku docket obeere ng'ofuna emipiira, genda wali ku 22bet obeere ng'osiba. Bw'oba osiba siba na buvunaanyizibwa ate naawe 2:5 tukkirizibwa okubeera ng'osiba. Ojja kunyiga sita 2:17 6:13#. W'oba oyita ojja kunyiga sita 2:17 6:13#. Kanziki.
1: Erinyimu terikwayo, terikuzikiza. Wenyigire mu Virtual Sports za 22bet. Osigarenga unyumilo ebyemizannyo awatali komo. We wandi sekati ku 22bet.ug. Gezesa emikisa kyo ne Virtual Sports za 22bet. Nyumirwa crash games over casino ne slots. Buli luzannya guba mukisa mupya gwa kuwangula. Tolinda, we wandi sekati wegatte ku nyumilo ya 22bet.ug. Betting wa bulabe eri obwongo. Betting ano bwegendereza. Waba myaka 25 n'okudda waggulu. Aloga aloge. Tenda munya